0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like more, share more.
2: Mega Manila's best music station.
0: At syempre, Star Nation, oras sa mga bulungan ng Pilipinas. 27 minuto na, makalipas ang alas 8 na nagbabaganda ang umaga. 8:29 in the morning.
3: Good morning!
1: Happy summer, yay! Star DJ Antonio Lambada.
0: Happy summer, Star DJ Kimi Gora.
1: Oh, marami-rami tayong pag-uusapan ngayong umaga na ito para sa ating programang It's All For You in the Morning.
0: Yes, tunaw na dyan kapag ka-weekend. Marami dyan kaliwat-kanan na mga concern sa kanilang mga health.
1: Sa mga health. Oh, kung sila ba ay kakain ng masustansya. O di naman kaya pakikinggan ang mga sinabi ng doktor sa kanila.
0: O di diba? Naman kaya yung iba ay dahil nga concerned sila sa kanilang health, nandyan yung napapa-exercise sila.
1: Tama.
0: Nandyan yung nandiyo-jogging sila.
1: Yun.
0: Pero nung Mondays to Fridays, parang ano lang eh, no? Parang gusto magpapabata. Alam mo yun, yung mga kumakain ng mga pampabata.
1: Oo.
0: Oh, yung mga baboy, chicharong bulak lang.
1: Na para bang nasa 15 to 20s pa lang.
0: Oo.
1: Right.
0: Tapos tuwing weekend lang nagiging health conscious.
1: ganyan kayo eh, ganyan tayo eh. No? Pero syempre, di ba, ano tawag dito, yung ganong klase ng mindset ka, Star Nation, okay lang naman na kumain patikim-tikim, ganyan, syempre, no, hindi naman natin ipagbabawal totally, di ba? Pero dapat nasa in moderation pa rin palagi.
0: Oh, lahat naman in moderation eh, di ba? Pati nga love eh, di ba? Always love in moderation.
1: Ayan. Kasi kapag sobra-sobra, mahirap naman ang lahat ng sobra ay hindi rin maganda.
0: Pero naman kasi syempre, yung iba naman kasi yung love. Yung love, pwede mo naman talaga itodo-todo yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero kasi yung mga pagkain, na lahat naman kasi ng pagkain healthy eh.
1: Okay.
0: Pero kapag kalasosobra talaga, yun yung pinaka masama minsan.
1: No, di ba? Halimbawa, yung sugar, kailangan pa rin ang katawan natin yan. Pero pag sobra, hindi rin naman maganda.
0: Exactly.
1: Yung sodium or yung alat, di ba? Yung maaasim. Pag yan na sobrahan, hindi rin po maganda. So, dapat be mindful. Yun yung lagi natin isaisip. Be mindful.
0: Saka ang pinaka nakakatakot kasi na sakit dyan. O parang kahit sa Bibula yung word, no? Talaga matatakot ka, cancer.
1: Ayan.
0: Oh, yun talaga yung pag sinabi mo talaga cancer, talaga nakakatakot. Yun yung gusto mo talaga iwasan.
1: Nakaka-nervyos siya.
0: Oh.
1: No? And speaking of cancer, Star DJ Antonio Lambada, alam mo ba na ang mga researchers ng UP Los Baños ay nakakita ng properties sa Mayon, malapit sa Mayon, yung mga lupa dyan na discover nila na may anti-cancer properties.
0: Uy, so ibig sabihin, yung mga lupa doon sa Mayon, nakakapagpagaling.
1: Oo, no? Yun yung isa sa mga nadiskubre pa nila, no? At grabe ang Mayon. Sobrang perfect niya, pero ang dami niya pang naibibigay o kayang ibigay na potensyal sa ating mga nakapaligid sa kanya.
0: Yung tipong ano, no? Parang yung Mayon,
1: grabe
0: 2-in-1, no? Nakakatakot. Pero nakakapagpagaling pala.
1: Diba? May tawag dito eh. Tawag dito, dangerous beauty ba tawag doon?
0: Dangerous beauty!
1: Dangerous beauty. Hindi kasi diba pagkalumuluha siya ng mga... lumuluha siya sa gabi, kitang-kita mo yung red talaga na tumitingkad pero at the same time nakakatakot. Kumbaga, mag-ingat ka sa angking kong ganda.
0: Yan! Diba? Para si Star DJ Kimi lang eh. Nakakamatay yung ganda eh.
1: Okay naman. Pero ito nga, Star DJ Antonio, gusto natin i-share din yung nalaman ng ating mga researchers ano, patungkol nga dito sa Mayon Soil Discovery. Kasi ang UP Los Baños po o UP Los Baños researchers ay nakakita ng bakterya sa mga lupa ng Mount Mayon na may potential po bilang antibiotic antibiotic at anti-cancer properties. Uh-huh. In Castor Nation, yung kanilang pag-aaral ay nakafocus po sa mga soil samples na nakuha po nila sa Malilipot, Albay, malapit po sa Mount Mayon. At itong mga samples na ito, Castor Nation, ay isolated sa 30 bacterias na nagpapakita po na may potentially harmful microorganism. Uh-huh. Ibig sabihin, Castor Nation, ito ay may nakita silang properties na maaari makatulong, makakombat, makatanggal ng cancer. Pero it doesn't mean na yung bacteria na yon ay cancer o pwede nang maging cancer cure. So marami pang pag-aaral ang kailangan gawin para po siya ay maging may apply sa ating medical field, or kailangan pa ng maraming scientific research para dito sa nakita nila sa Mayon soil.
0: Okay, so ibig sabihin, ano pa, kumbaga ito yung paunang observation nila. Na kumbaga nakakapagpagaling siya ng cancer. Diba? Pero kailangan, marami pa yung marami pa yung mga
1: testing,
0: marami pa ng confirmation,
1: yan.
0: Marami pa certification na pagdadaanan bago yan na mapag-alaman o maging legit na nakakapagpagaling yan ng cancer.
1: Na para bago nila ilabas sa market natin, sa future drug development, kailangan pa niya ng maraming development. At yung mga researchers na ito, Castor Nation, ay sila Gerald M. Aguilar, Crystal Oliveros, Albert Rosana, Rina Opulencia, at Asuncion K. Raimundo ng University of the Philippines, Los Baños. At ang parte rin po sila ng Department of Science and Technology at National Academy of Science and Technology.
0: Oh, DOST.
1: Grabe, no? Ang galing, ang galing. Kaya sana, no, mas magpagtuunan pa ng ating government ang mga ganitong klase ng research para din sa ating kapwa Pilipino.
0: Sana mabigyan pa ng mga pondo yung mga ganyang mga ginagawang research, dahil at the end of the day, para naman po sa mga yan, sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Nakakatuwa aralin yung mga ganito. Kaso, nakakadugo pag-aralan din yung mga science terminologies. Pero interesting siya, no? Tignan natin yung development story dyan, Tonya. Excited ako.
0: Oo, kasi ang pinaka number one dyan, kailangan mo para maging excited ka. Kailangan meron kang kumbaga meron kang passion, yan. Meron kang vision.
1: Totoo.
0: At mission para matapos mo yan at maging posible yan.
1: Oo, yung driving force mo na eto, makakatulong to sa aking kapwa Pilipino.
0: Ang pagkakaalam ko, 'di ba, may mga ilan ka ring mga nakapaniyam dati, 'di ba? Ang kailangan lang talaga is pondo.
1: Oo, 'yun pa. Yung tipong sa simpleng na makikita natin sa bakuran natin ng mga halahalaman, mga ligaw na damo. 'Di ba?
0: Okay lang yung mga ligaw na damo, wag lang yung mga ligaw na bana.
1: Wag 'yon, nakakatakot 'yon, wag po. Pero 'yun nga, no, 'di ba? For example, last year, nang tayo nakapanayam si Dr. Rano, merong mga pag-aaral na yung balungay leaves.
0: Yan.
1: Yan pa. Na isa sa mga may mga properties na makakatulong sa ating health bilang tayo mga Pilipino. Akalain mo yun, nasa bakuran mo lang, maaari ka makakuha ng mga benefits from that vegetables.
0: Oh, kumbaga kailangan lang talaga ng tamang gabay o paano mo siya gagamitin.
1: Tama.
0: Lalo na yung mga katas nun, di ba?
1: Totoo, totoo. Pero syempre, dapat tayo ay hihingi pa rin ng guidance sa mga experts. Yeah. Baka mamaya bigla kang magdikdik ng kung ano dyan. Huwag po, ha?
0: Pwede yan pagdikdik, pero gawin yung ulam, okay yan.
1: Okay yan.
0: Pero huwag niyong gagawing gamot muna. anyway, my way, Star Nation, oras po natin sa Buka Bluwara, Pilipinas. 38 Star Minuto na. Makalipas sa alas 8, nagbabagandang morning, 8:38 in the morning. Yan po ating Philippine Standard Time. At syempre, Star Nation, hanggang alas 8 tayo na umaga, magkakasama,
1: magkadaupang tenga.
0: Yan! Oh, makasama niyo po ang mag-partner sa umaga, Star DJ Kimmy Gora
1: and Star DJ Antonio Lambada.
0: Dito pa rin sa inyong hipilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
1: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo, share mo.
2: Antonio Lambada, Kimmy Gora, 102.7.

0: Antonio Lambada,
1: Kimi Gora. 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like more, share more.
1: Aras aras Star Nation, Cebu, Kabluwara, Pilipinas. 33 star minuto na, makalipas sa alas 7 na umaga, 9:33 in the morning.
3: Good morning!
2: Good morning! Again and again and again.
1: Yes, at syempre, luri po sa lahat ng mga Star Nation natin na inuulan ng blessing. Na talagang literal na umuulan sa kanilang mga lugar.
2: Siya nawa na blessings ang umulan sa ating lahat. At ingat po sa lahat ng ating mga Star Nation dahil medyo malakas po ang ulan as of the moment dito sa Pasig.
1: Yes, your visibility.
2: Yan nga.
1: Pero alin po yan, Star Nation, ha? Southwest monsoon po ay nakaka-apekto po sa atin dito sa Metro Manila. Habang sa ibang mga lugar dito sa ating bansa ay intertropical convergence zone.
2: Ingat-ingat po, dala po tayo ng payong bago ka umalis, di ba? Kung meron ka nakaschedule na gala ngayon, o di naman kayo, kung wala kang gala ngayon at gusto mo lang din mag-chill sa inyong mga bahay habang nakikinig sa ating himpilan. And speaking of mga chill lang, ikaw pa ka Star Nation, kung meron kang hayop na pipiliin, ano kaya ito at bakit? Ikaw hayop. Star DJ Antonio, kung magiging hayop ka, ano ang hayop na ikaw?
1: Gusto ko buwaya.
2: Bakit buwaya?
1: Para marami ako makuwang pera.
2: Ay. Ano iba ba? Naman yun. Ay, ibang ano yun. Iba yun sa mga nakaupo.
1: Akala ko na ba? Di.
2: Na ano.
1: Kasi
2: pera?
1: Meron natin yung tawag na ano eh. Taong buwaya.
2: Okay. Tapos. Wala, hindi. Tawag dito kung buhaya ikaw gusto mo.
1: Ang paghayop ba? Buwaya.
2: Kasi?
1: Kasi pwede ka sa
2: land.
1: Tubig, pwede ka sa land.
2: Ah, versatile. Oo, no. Sa bagay, very versatile ka naman talaga.
1: Eh, ikaw ba?
2: Ako gusto kong maging... Oo nga, no. Ano bang hype ang gusto kong maging? Ano? Gusto kong maging...
1: Ano na lang ikaw?
2: Ibon.
1: Pwede. Kasi,
2: para pwede ka lumipad-lipad, diba, sa ibang ano.
1: Sa kayo buhaya, mahilig din sa ibon. Eh.
2: Ganon?
1: Kakainin.
2: O, pwede tayong lumipad-lipad dyan. O, di naman kaya, gusto ko rin maging kapibara.
1: Uy!
2: Kapibara. Alam mo yun? Ang cute-cute ng animal na yun.
1: Kapibara.
2: Oh.
1: Parang ano yun eh, may kanta yun, diba?
2: Ano?
1: Ay, ano pala, Copabana pala.
2: Iba naman yun. Hindi kasi, tawag dito, bakit natin nasabi? Di ba minsan, no, sa sobrang daming nangyayari sa paligid mo, parang lahat yun meron kang pakialam.
1: Uh-huh.
2: Pero kung minsan, gusto mo na lang minsan mag-shutdown, ayoko munang mga ilam sa inyo today.
1: Uh-huh.
2: Gusto mo na ipahinga yung utak mo, ganyan. Kasi yan ang nakita ng mga residente sa Chile.
1: Uh-huh.
2: Ang akala nila kasi yung na-rescue nilang kapibara ay bulag.
1: Ang sa mga Star Nation natin, ano ba yung kapibara?
2: Ah, ito. Ang mga kapibara ka Star Nation, para lang magkaroon kayo ng idea, no? Mukha siyang daga pero malaki. Pero siya po ay kilala bilang rodents.
1: Ah.
2: Ayan. Siya yung largest living rodent na native lamang po. O native sa mga bansa katulad sa South America. Ayan. At ito ka Star Nation, ha? Alam mo ba na ang mga kapibara ay semi-aquatic herbivore na maaari silang lumangoy at manatili sa kalupaan. At ito pa ha, sobrang ano nila, hindi sila kinakain ng crocodiles.
1: Uy.
2: Isa sila sa mga, yung may mga videos tayo na discover, no? Sobrang hilig ko kasi sa Nat Geo. Mahilig tayo sa mga animal discoveries, ganyan. So yung mga capybaras, yung kahit pumatong sila sa ulo, sa may likod ng crocodiles, ginagawa lang nilang parang submarine o patungan yung mga crocodiles, hindi sila inaatake kasi sobra silang malaki.
1: Ah.
2: Para silang mga dagang malaki.
1: So ibig sabihin parang friendly lang yung ano, buhay.
2: Yan, di ba? Makikita sila kumakain ng mga dahon, ng mga damo-damo sa wild. Tapos lumalangoy-langoy sila. Tapos makikita may mga kapibara kaya nilang ano, mag-line up, pumila ng straight, tapos lumalakad lang sila. Parang sila mga tao.
1: Grabe, no?
2: Version ng tao na sunurin.
1: Parang sila yung magkaibigan na ano, na na nagbibigay ng maleta.
2: Yeah, ah. Iba naman yun. Mga mali, mga nakatanggap ng malita.
1: Malita. O isa ka yung ano, yung ang capybara, parang ano sila, no? Parang parang pagkatao.
2: Oh, strong tayo sila. Mm. As in, dikit-dikit sila. And speaking of yung mga kal sa Chile na isang rodent or discob na siya ay hindi naman pala bulag. Akala ka capybara pala na ito ay wala lang pakialam.
1: Ah,
2: wala siyang bulag.
1: Mata niya.
2: Chill lang.
1: Parang kabagay yung mukha niya, poker face.
2: Poker face. Lady Gaga. Ayun nga, inobserbahan nila itong capybara na ito. Kamukat mo. Ayaw niya lang talaga na pinapakailaman siya.
1: Oh, sa kami
2: gusto niya lang chill siya.
1: Oo, oh, sa kami pagkakataon na dinadapuan siya ng ibon, wala siyang pakialam.
2: Wala siyang pakialam.
1: Grabe, no?
2: He doesn't care at all.
1: Oo, oh, hindi big deal sa kanya. Kung yan, may problema ka, oy, may problema ka.
2: Sabi nga sa isang post na nakita din natin, actually, may itong viral post na ito, I am officially, it's not even worth my energy era. Kung hindi naman worth it ang energy mo, bakit ka magpapa-apekto? Siguro yun yung mantra nitong capybara na ito.
1: Parang yun yung ano, no? Pwedeng i-reflect natin doon sa capybara na kung meron kang problema,
2: huwag
1: mong masyadong problemahin.
2: Yan.
1: Kumbaga may lahat ng mga bagay, may
2: solusyon. Alam mo, tayo mga tao, aminin natin, no? Madalas, mag-aano muna tayo, magre-reklamo muna tayo bago tayo gumawa ng solusyon, bago natin solusyonan yung isang bagay, o di naman kaya, bago natin tignan yung brighter side. Magre-reklamo muna tayo kasi parang normal response natin yung mga tao. It's valid naman.
1: Oo, kasi ang problema kasi sa ating mga tao, ano tayo eh, kumbaga ngayong generation na to kasi, fast-facing tayo.
2: Yun. Kada po may post, pwede ka mag-post.
1: Exactly. Saka yung kumbaga eh, gusto mo agad, ano, minamadali mo lahat yung mga bagay na technically, parang pwede man na makuha yung isang bagay na hindi mo kailangan magmadali.
2: Uh-oh.
1: Misa kasi kapag mamadali din, doon din yung nagkakaroon ng ano eh, di naman failure, pero may madalas nape-feel tayo.
2: Yeah,
1: kasi hindi mo siya pinaghahandaan.
2: Oh, kumbaga parang kung tumakbo ay matulin, kung masugatan ay malalim.
1: Eh, so,
2: o tama ba 'yon?
1: Tama.
2: Parang ganun yung thought. Kung paano natin tignan.
1: 6-7.
2: Okay lang naman magreklamo kung yung reklamo may mapatutunguhan at magbe-benefit din yung kapwa mo.
1: Exactly. Para ano lang 'yan? Kunwari, like for example, meron kang problema nung nakaraan, babalikan mo pa ba, eh okay ka na nga ngayon.
2: Ay, oo diba? Nga naman.
1: Parang mamisan na...
2: You have to move forward.
1: Yes. Mm-mm. Saka yung problema dati, it's only in the mind.
2: It's only in the
1: Lalo
2: mind.
1: Lalo na kung nasolusyonan mo naman na siya.
2: Exactly.
1: Kasi minsan kasi ang problema sa atin, aminin natin sa hindi ah, ang problema natin, kapag may problema tayo sa isang bagay o meron tayong kinainisan ng na nakaraan,
2: mm-mm,
1: at okay ka na ngayon, minsan, nasa isip mo pa rin, magiganti.
2: Oo, I will make revenge. Hindi sila pwedeng mamuhay ng masaya. Kailangan
1: diba?
2: Kong ilabas yung galit ko sa kanila.
1: Oo.
2: Hindi nila deserve ng mapayapang buhay.
1: Oo.
2: Pero look at you now. You've grown up, naka-move on ka na. May pera ka, may trabaho ka, maganda ang buhay mo. Babalikan mo pa ba yung mga nakasira ng mood mo no at nakapagpapangit sa'yo?
1: Exactly.
2: Ako hindi na, kung marami na akong pera.
1: Oo, diba?
2: Diba ganun na?
1: Saka at the end of the day, kahit paano, aminin natin sa hindi, nakatulong naman sa'yo yung mga nakaraan.
2: Lesson learned. Oh. Diba? Kaya, ayun, from capybara to hinagpis.
1: Kumbaga maganda yung ano ha, maganda yung...
2: Iniwan ng capybara.
1: Oo, ng capybara sa atin na kailangan minsan talaga mag-chill-chill ka lang kahit may mga problema ka na nakapaligid sa'yo.
2: Choose your battles wisely.
1: Exactly.
2: Mm-hmm.
1: Kaya kung ako, ang pipiliin ko ay...
2: Ano na?
1: Ikaw.
2: Piliin natin ang isa't isa para sa buhay na maginhawa.
1: Sa buhay na walang hanggan. Ay, naka, Star Nation, oras na rin sa buka buluha ng Pilipinas. 42 star minuto na o 43 star minuto na. Makalipas alas 7 na umaga, 9:43 in the morning. Sa mga Star Nation natin, ha, o, i-check nyo pa at pwede nyo rin i-observe yung mga ginagawa ng capybara. Naku, matutuwa kayo.
2: Cute!
1: Lalo na kapag dumadaan siya sa mga buhaya.
2: Favorite animal.
1: Sobra talaga.

0: Animal spirit.
1: Anyway, my way, Star Nation, dire-diretso pa rin po ang inyong mga tugtugan sa programa It's All For You in the Morning. Magkasama ang inyong mag-partner sa umaga, Star DJ Kimmy Gora.
0: At Star DJ Antonio Lambada.
1: Dito pa rin po yan sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
0: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Antonio Lambada,
3: Kimmy Gora,
2: 102.7 Star FM. Ole, ole. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali, at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: Antonio Lambada,
1: Kimi Gora.
2: Two point seven Star FM. It's all for you.
3: Like more, share more.
0: Mega Manila's best music station.
2: Aras aras Star Asia, Cebu, Kapuluan, Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 33 Star Minuto na makalipas aras gisto baga. 10:33 in the morning.
4: Good morning.
3: Payag ka, Star DJ Antonio Nabada. Ikaw si Flash.
2: Uy.
3: Pero madali kang hingalin.
2: Ay! Ayos yun ah. Para mabilis ka kang makatakbo, pero ang kapalit yun, hingal.
3: Hingal! O di naman kaya, payag ka. O di ba, may anting-anting ka nga. Hindi ka tinatabla ng bala. Pero madali kang tabla ng selo.
2: Ay!
3: Wala lang yung mga kabataan kasi yun yung mga ano, payag ka. Payag ka pero may kapalit. Di kasi ano lang, tawag dito, kung pag-uusapan kasi natin yung payag ka, di ba? Payag ka. Payag ka ba na yung opisina nyo or yung cubicle sa opisina nyo ay gawa sa kawayan?
2: Uy! Pwede din naman kung walang ano, walang mamboboso.
3: Di ba yung hindi yung cubicle sa an office,
2: ah, sa
3: yung
2: office.
3: Ano, yung hiwa-hiwalay kayo, may pure computer.
2: Oo nga, kasi syempre di ba may ano kanong pagka ganun, may privacy ka.
3: Kaya
2: may cubicle ka.
3: Cubicle, yun. Kasi ito yung ano, ito yung isa sa mga alternative na ginawa po sa Quirino Province.
2: Uy!
3: Na may ilang mga opisina na ang mga cubicle po ng mga empleyado ay yari sa kawayan.
2: Diba?
3: Ang ganda, no?
2: Oo.
3: Very environmental friendly.
2: Saka masarap sa mata.
3: Yan. Alam mo na, ang mga ganitong klase ng mga gawa sa kawayan, naaalala ko yung sa probinsya namin sa Bulacan, yung tinatawag naming katuga.
2: Katuga?
3: Katuga. Sa Bustos kasi, sa lolo at lola ko dyan, ano, kapag, for example, yung mga magsasaka, makikita namin kasi yung mga magsasaka galing sa bukid.
2: Oo.
3: Kasi tapat ng bahay namin sa lolo at lola ko dun sa Bustos, ano, dyan sa may talampa, salo po sa mga nakikinig dyan. Lagi sila nakikinig actually.
2: Uy!
3: Kasi nasabi nila, uy, batiin nyo naman kami sa dito sa talampa. Salo po sa mga ninong-ninang ko dyan. So doon, kapag...
2: Dadali mo ba ako doon?
3: Pwede naman.
2: Pakilala mo naman ako.
3: Diba? Kilala ka dati na nga nila.
2: Ah, kilala na ba ako?
3: Kilala ka na.
2: Baka naman iba yung nakilala nila.
3: Kung kilala ka nila. So yun nga, speaking of katuga, ang tawag dito yung mga farmers, mga magsasaka, diba? Wala pa, hindi pa pumuputok ang araw, nandun na sila sa kanilang mga sakahan.
2: Uy, masisipag
3: so,
2: talaga.
3: Sobrang sipag talaga. So, 7 a.m. pa lang, yun yung pa lang yung gising namin, nagbabaksyon kami sa lolo at lola namin. 7 a.m. pa lang, pabalik na sila.
2: Uy!
3: Sa mga katuga nila para magpahinga muna.
2: Ah, kumbaga tapos na yun muna yung, kumbaga break time.
3: Break time. Uy. Pero ganun kaaga. So, makikita mo yung mga yan, magbibigay sila ng ano, gatas ng kalabaw.
2: Wow! Sa, fresh pa, no?
3: Ang babait talaga ng mga taga-Bustos, Bulacan, yung mga ano na namin dyan, kapitbahay namin ng mga magsasaka.
2: Ay,
3: so makikita mo sila, magbibigay minsan ng mga mais, gatas ng kalabaw.
2: Ang kaya sarap talaga nila. Magmahal ng mga taga-Bustos.
3: Totoo. At diba, tas parang dun sa katuga, gawa kasi yun sa kawayan.
2: Ay.
3: So uupo muna sila doon, tatambay muna sila. Sobrang fresh.
2: O, kumbaga kasi siguro, ang kaya siguro ginawa na rin yan, yung cubic, ginawang cubicle.
3: Ah, oh.
2: Yung design na kawayan.
3: Yan.
2: O, siguro kasi, aside from masarap sa mata,
3: mm-mm,
2: parang ano din eh, parang new place din.
3: Yan.
2: Diba? Kasi syempre, lalo na yung mga Star Nation natin, yung kumbaga hindi na nila naabutan yung mga tradisyonal na pagtatayo ng bahay na gamit ng kawayan.
3: Mm-hmm.
2: Masarap sa mata nila para sa kanila yan.
3: Oo, kasi di ba syempre kapag yung mga kawayan kasi mabilis tumubo.
2: Yan.
3: Mas eco-friendly kumpara sa maraming materyales sa nakaraniwang ginagamit sa office, di ba? Eh ang concern lang ng iba ay bukbok o yung madaling mabulok ganyan. Parang kumbaga sabi ng mga eksperto upang maiwasan yung bukbok at mapahaba ang buhay ng kawayan. Dumaraan kasi ang kawayan sa wastong paggamot at pagproseso bago ito gamitin. Yun pala yun. So parang bago nila ito gamitin, may mga process para hindi siya agad mabulok, mabukbok.
2: May mga ibang ginagawa, binabarnish eh.
3: Binabarnisan.
2: Oh, binabarnisan. Mm. Tapos kinikis-kis-kis-kis hanggang mawala yung mga mumu, kung tawagin.
3: Oo.
2: Mga tinatirang balahibo.
3: Yun. Tatandaan ko nung sa school, may mga projects na paggawa sa kawayan, tapos nagpatulong ako sa papa ko na pinturahan ng ng barni. So, matibay, nagagamit pa rin.
2: Oo, yun. Kasi pampakitnap yun eh. At the same time, pampatibay.
3: Pampatibay, oo.
2: Di lang pampamilya. Pang sports pa.
3: Parang iba yun.
2: Ay, iba yun. Sorry.
3: Iba yun. Pero yun lang, new kind of environment. Hmm.
2: Saka diba, parang madalas yun makikita din natin sa mga swimming pool.
3: Oo.
2: Sa mga resort. Diba, ginagamit yung kawayan. Kasi, kumbaga, like for example, basa ka, mabilis lang matulog.
3: Matuyo, diba?
2: Matumutulo lang.
3: Mm, yung cottage gawa sa kawayan. Mm-hmm. At imagine ninyo, halimbawa, yung mga pumuputol ng kawayan, yung matutulungan natin sila sa kanilang negosyo.
2: Exactly.
3: Yung mga farmers natin na nagtatanim nito, at the same time, madali lang siyang tumubo at nakakatulong siya sa ating environment.
2: Mm-hmm. Saka alam mo, Star DJ Kimmy, isa sa mga gusto ko dito talaga, mm-hmm, ang di naman dream house, gusto ko talagang magkaroon ng bahay. Yung yari sa kawayan, may binebenta yan eh.
3: Talaga,
2: yung dinadala nila. Dinadala nila yung gawa na, dinadala na nila doon sa bahay mismo.
3: Mm-hmm.
2: Oh, tapos ang isa rin pa ang gusto ko, yung usa sa Amerika,
3: oh,
2: na yung truck.
3: Okay.
2: Yung bago ng truck. Gagawin mo sa bahay.
3: Para you can travel sa iba't ibang lugar.
2: Hindi, ano na siya?
3: Bahay talaga.
2: Gagawin mo na siya ng bahay. Yung bago ng truck, gagawin mo siyang bahay. Yun yung dalawang gusto ko. Yun, yung sa yari sa kawayan. Saka yung Meron na, meron binibentang gano'n na meron na mga linya ng kuryente. Yung doon sa yung gawang kawayan na. Kaya sinurge ko siya eh. Na kumbaga affordable naman yung price.
3: Okay.
2: Pero yun lang, wala pang lupa tayo.
3: Bibili tayo bukas. Bibili na tayo bukas.
2: So sinasagot mo na ba ako?
3: Bibili tayo ng tigi-isa.
2: Oy. Diba?
3: Para isang pang-kawayan, pang-fresh, at isang modern.
2: Oo. Diba? Alam mo, maganda yun na. Maganda yun lalo na sa mga Star Nation natin na ang binili nyo pa lang ay lupa. O yung lote.
3: Mm-mm.
2: Pwede yun na po bilhin nyo, no? Naka-fix na po yun, di ba? So, gagawin nyo na lang is bakuran.
3: Oh, diba? Sunod, bibili na kayo ng mga semento, hollow blocks, hanggang mag-hire na kayo ng mga construction workers.
2: Yan.
3: Nasasahuran nyo po ng maayos.
2: Yan. Tapos susunod yan, gagawa na kayo
3: ng bahay.
2: Bahay.
3: Ng bahay for the future.
2: Tapos susunod dyan, gagawa na kayo ng
3: kusina. Tapos sala.
2: Yan.
3: Ano ba? Gusto ko, meron akong balkonahe. Para ang sarap magkape doon pag umaga.
2: Parang terrace.
3: Yan, terrace. Diba?
2: Tapos sigo pa.
3: Sa umaga, titignan mo na yung paligid. Yung mga ibon na lumilipad.
2: Tapos titignan mo ako habang sumasayaw.
3: Sa umaga, no? Aga-aga, nagarabada ka dyan.
2: Yan ang sasabi ko sa'yo.
3: Maglampaso na.
2: Diba? Hello po sa lahat mga Star Nation natin, ha? Na talaga namang gumagawa ho.
3: Mm-hmm.
2: Ng bahay, yari sa kawayan. Hindi naman po kaya ang negosyo ninyo ay kawayan.
3: Yun.
2: Talaga pong paligurado, maraming at marami yan ang tutulong at nakikinabang dyan po sa kawayan.
3: Yay!
2: Anyway, my way, Star Nation, oras mo natin. Sa buong kabuluan na Pilipinas, 41 star minuto na. Makalipas alas 10 na magandang umaga. 10:41 in the morning. At kayo pa rin po nakatutok dito pa rin po sa programang It's All For You in the Morning kasama mag-partner sa umaga, Star DJ Kimmy Gora.
3: Star DJ Antonio Lambada.
5: Nakakatakam
2: Dito pa rin po yan sa inyong ipila na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information.
3: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
2: Like mo. Share mo.
6: Antonio Lambada,
1: Kimmy Gora,
6: 102.7.

0: Antonio Lambada,
1: Kimi Gora.
2: Move it, move it. 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like more, share more.
4: Mega Manila's best music station.
2: Aras aras Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. Uy, 5 star minuto na lang bago sumapit na klas 11 na umaga. At Star Nation, it's time.
3: It's time to say
2: to bye bye.
3: To say goodbye, bye bye.
2: Goodbye, goodbye, bye, good friends, goodbye.
3: Iba-iba talaga. Alam mo talaga, dapat inaalam mo muna yung ano, magiging panahon bago ka magsuot ng kulay puti na ano, pants o kaya kulay puti na sapatos.
2: Actually, pero hindi mo mapipredict kasi yan eh. Diba? Kumbaga, like for
3: bigla na lang darating talaga.
2: Yes. Yung mga hindi mo inaasahan eh. Kasi bisa like for example yan, tayo, makakaranas ng Metro Manila na Southwest Monsoon o Hangya Bagat. Minsan, umaga, nagpapaulan na yan.
3: Okay.
2: Pero minsan kasi, yung habagat, di naman siya agad-agad nagpapaulan.
3: Mm-hmm.
2: Minsan talaga yung depende, yung pagtama ng kanyang ano, yung kanyang mga raindrops.
3: Tsaka yung hangin kasi nakaka-affect din kung saan dadaan, kung paano makaka-affect sa directions
2: yes.
3: ng mga ulap natin. So, be prepared na lang din. Dala-dala ka na ng ano, chinelas ngayon.
2: Oo. Kaya ang ibang ginagawa, kapag ganitong mga maulan or rainy mm-hmm. season, kasi mapalocalized thunderstorm, southwest monsoon, intertropical convergence zone, at the end, nagpapaulan yan eh.
3: Yeah.
2: Kaya mas maganda lagi may dala na kayo na extra t-shirt, extra pants, at extra crush.
3: Ha? Chinelas!
2: Ah, chinelas!
3: Chinelas kasi. Kaya yun yung pagkakamali ko doon. Pero, lesson learned, magdadala na ako ng chinelas nga.
2: Oo, kapag ka nagkamali ka, okay lang yan. At least natututo ka.
3: Taman.
2: Parang ano lang yan.
3: Every day is a learning process.
2: Yes! Every day is a challenge. But every day is to be, need to be thankful.
3: Sige na nga, accept na natin yun. Let away, highway, by the way, Kasar Nation. Hanggang dito na lang po ang ating programang It's All For You in the Morning. Maraming salamat po sa inyo pagsama sa amin ni Star DJ Antonio Lambada.
2: At syempre, Star Nation, hanggang dito na lamang po talaga ang ating programa. At baka kasama nyo po si Star DJ Kimi Gora mamaya alauna hanggang alas tres ng hapon. Tama ba?
3: Hindi ka sure.
2: Hindi pala tayo sure. O, abangan nyo na lang po yan. Kasi maraming ganap ngayong umaga po na ngayong araw ng
3: ngayong
2: Sabado.
3: Ngayong araw po, yan.
2: Pero Star Nation, ang tabayanan nyo muna, pagpatak na alas 11 ng umaga, Star Hits Express, kasama nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ, German Bolero! For now, Star Nation, check out muna yung happy man every day to kaparto sa tawanan ng DJ na Heart of sa Hagbal pa at Yummy pa. Muli tayo magkardiga sa Lunes na po, Mondays to Saturdays, sa ating mga morning programs. At bukas po, mapapakinggan nyo po ako sa ating mga sister stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga Star FM stations, sa programang Sunday Disco Flashback. Manatili na nakatutok Star Nation dito pa rin po sa inyong impilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
3: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo, leaving a song from Natalie para sa kanyang awiting.
3: Torn.
2: Star Nation, paalala, tomorrow is a Sunday. Sunday is not a holiday, but a holy day. Magla po tayo ng oras sa ating Panginoong may kapal. Magpasalamat, tumingin ng tawa, tumiling. Di lang para sa ating sarili, kundi para rin po sa lahat. Enjoy the rest of your weekend and enjoy the rest of your Sunday. A Saturday.
3: Saturday, yes.
2: Bye-bye.

0: 102.7.
1: 102.7.
0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: Star Hits Express on Star.

0: Power FM.
1: The one and only Antonio Lambada.
2: Move it.
3: 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Like ko, share mo.
3: Star Nation oras sa buka buluan ng Pilipinas. 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 12 na katanghalian. Gulat ba kayo? Kala nyo si German Bolero. Kasama nyo pa rin po Star DJ Antonio Lambada, ha? O, bago tayo magpaalam, ha? O sa mga Star Nation natin na kumakain na sa mga oras na ito, ha? Eat one and enjoy. And kesarap-sarap. At syempre sa mga Star Nation natin na naghihintay na kanilang break time. O na kasi mga karamihan sa atin, may pasok pa ng Sabado, di ba? So hintay-hintay tayo ng break time, ha? Ang maganda naman dyan, kahit may pasok kayo ng Sabado, di kumpara ng mga nakaraang mga weekday, marami tayong kasama sa tanghalian. Ngayon, solo nyo. Kasi kayo lang may pasok ng Sabado. Ay! Pero sa Star Nation natin, na bang bibili nyo pagkain? Oh, kasi di ba aminin nyo sa hindi, di nakakasatisfy yung mga binibili natin mga healthy food. No, yung mga gulay, di ba? Kumbaga, ano ba? Ano ba yung mga ayaw natin kainin? Gulay talaga eh. Lalo-lalo na ang broccoli.

0: mga iba may gusto tong broccoli, pero may mga iba parang ayaw eh. Pero kasi ito, Star Nation, ito'y dahil di tayo sanay sa panlasa. Kasi sanay tayo minsan sa panlasa natin sa sobrang tamis, sa alat, at mamantika. Bato-bato sa langit at tamaan, tanggapin. Ito rin, Star Nation, ha? Kasi ang taste buds natin, kaya po yung mag-adjust sa loob lang ng ilang linggo. So, ibig sabihin, kapag first time mo nakain, yung gulay na ayaw mong kainin, unang-una talaga dyan na sasabihin sa yung utak, ayaw mo. Kasi first time mo pa lang siya nakain. Pero kapag inaraw-araw mo siya, like 7 days, parang yung taste buds natin nag-a-adjust yan. Kaya kapag paunti-unti mong binawasan, like for example, yung sugar mo, o binawasan yung sugar, yung maalat na pagkain, posibleng masarap na rin sa'yo ang mga mas healthy na pagkain. Parang ano lang yan, pag-inom lang ng kape yan, di ba? Noong una, mapait, pero nung masanay ka, hinahanap mo na siya. Pwede kaya i-apply yan sa love? wag natin biglang palitin, Star Nation, ha, yung lahat ng pagkain mo. Wag naman na, di naman natin sinasabi na wag mo na kainin yung mga gusto mo. Wag pa unti-unti mong bawasan. Tapos subukan mo magdagdag ng prutas, 'di ba? Gulay o masustansyang ulam, 'di ba? Sa pangapaborito mong pagkain. Kumbaga, gawin mo siya na parang featuring. Oh, 'di ba? Kunwari, ulam mo ngayon pork chop. Featuring mo, lagyan mo ng gulay, carrots, 'di ba? Para ang healthy eating natin ay hindi parusa o diet na dapat natin pagtiisan. Diba? Isa itong bagong habit, diba, na pwede mong matutunan at ma-enjoy. Diba? Ang kailangan natin, diba, bigyan lang ng oras ang iyong panlasa. Para ano lang yan, getting to know stage. Okay, sa mga Star Nation natin ang mga mananangalian ngayon. Okay, para mas lalong kompleto, sirkado sa inyong lunchtime, aba, ang tabay-tabay na po ha. Dahil susunod na po, pagpatak na nas 12 na katanghalian, mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iatid po sa atin yan ang Bombo Network News and Noontime Edition. Live sa Bombo News Center, Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo!
0: Huwag kalimutan i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para update tayo sa mga nagbabagang balita rin sa loob at labas ng bansa. At palatin na nakatutok, Star Nation, dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Here's Maki, Star Nation! Para sa awiting, Dilaw. Happy lunchtime, Star Nation. Bye-bye!

0: News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
1: Ngayon ay araw ng Sabado, ika-27 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
0: Sa ating mga headlines, sa international news, karagdagang update mga kabombo, kaugnay ng malakas na lindol na tumama dyan sa Venezuela, nasa mahigit 900 nang naitalang patay at patuloy pa ang rescue and retrieval operations na pinaigting.
1: Eastern Police District all set na sa pagbabantay sa malaking White Ribbon March bukas yan sa EDSA. Iba pang lugar sa bansa may kaparehong aktibidad rin.
0: Si Pangulong Marcos, personal na bumisita sa South Cotabato, naglaan ng nasa 40 million pesos na ayuda para yan sa mga naapektuhan ng lindol at pinasinayaan din ang rehabilitation ng isang dam dyan sa naturang lugar.
1: Ang kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte tutol naman sa panibagong ebidensya ng International Criminal Court at humihiling ng deadline.
0: Ang National Bureau of Investigation Director na si Matibag inatasa ng mga tauhan sa Tacloban para naman magsagawa ng sariling imbisigasyon kaugnay ng insidente ng pamamaril sa eskwelahan, koordinasyon ng kapulisan at paaralan, pinatibay.
1: Bullying, hindi pa nakikitang ugat ng Tacloban school shooting.
0: At sa ating FIFA World Cup update, ang kupunan ng Senegal tinambaka ng Iraq na italang 5-0 sa World Cup. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
2: Bombo International News.
1: Umakyat na sa 920 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol sa Venezuela, habang nasa mahigit 3,000 naman ang nasugatan at 172 katao ang nananatiling natrap sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Patuloy ang search and rescue operations sa mga matinding naapektuhang lugar, kabila ang La Guayra at Caracas, kung saan libo-libong volunteer at rescue workers ang naghahanap pa rin ng mga posibleng buhay na biktima. Tinatayang mahigit 50,000 katao naman ang nawawala. Nagsimula na rin dumating ang mga foreign rescue team at ayuda mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang Estados Unidos na naglaan ng $150 million na tulong at nagpadala ng mga barko, helicopter at aircraft upang suportahan ang rescue operations. Ayon sa United Nations, tinatayang $6.7 billion itong pinsala ng kalamidad at posibleng umabot sa halos 7 milyong katao ang maapektuhan. Babala rin ng United States Geological Survey, maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga biktima. At sa iba pang balita, sa iba yung dagat, nagsagawa naman ng airstrikes ng Estados Unidos laban sa Iran matapos nitong sisihin ang Tehran sa drone attack sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz. Tinamaan ang operasyon ng United States ang missile at drone storage site, gayon din ang coastal radar facility sa southern Iran. Ayon sa United States Central Command, tugon ang opensiba sa umano'y pag-atake ng Iran sa commercial ship na anila'y paglabag sa kasunduang tigil putukan na napagkasunduan lamang noong nakaraang linggo. Kinumpirma naman ng Iranian na media na may pagsabog malapit yan sa isang pier sa Sirik. Sa kabila nito, nilagdaan ng Israel at Lebanon ng isang kasunduan na naglalayong wakasan ang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah Group. Gayunman, sinabi ng grupo na hindi ito makikipagtulungan sa pagpapatupad ng kasunduan. Nanindigan ng Iran na may papel ito sa pamamahala ng Strait of Hormuz at iniit na dapat itong pangasiwaan kasama ng Oman. Samantala, tiniyak ng United States na magpapatuloy ito sa pagbibigay ng seguridad sa mga commercial ship na dumaraan sa mahalagang rutang pandagat.
0: Agatid na yan sa atin sa oras na 4 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Diniyak ng Eastern Police District ang mahigpit na pagbabantay sa kabuuan ng idaraos na White Ribbon March. Yan ay sa araw ng Linggo, 28 ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Ayon kay Eastern Police District Acting Director, Police Brigadier General Melesio Buslig Jr., nais ng naturang kapanay ng kapulisan na

0: maging ligtas, maayos at mapayapa ang kabuuan ng mangyayaring rally. Nagtalaga rin ang Eastern Police District ng mga pulis sa paligid ng EDSA Shrine upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga kabahagi sa pagtitipon. Kasama rito mga kabombo ang mga pulis na nagsisilbing reactionary standby support force mula yan sa Pasig City, Mandaluyong City, Marikina City at San Juan City na bahagi ng kanilang mga tauhan sa pulisya para yan sa agarang pagdideploy kung kinakailangan. Kasabay nito ay mas mahigpit pa ang anti-criminality operation sa mga saklaw ng Eastern Manila area. Pangunahin na ang transport terminal, mga pangunahing lansangan, commercial establishments at iba pang mga strategic areas bago pa man habang at matapos ang aktibidad. Ayon nga kay General Buslig Jr., pananatilihin ang hanay ng kapulisan ang pagpapatupad ng maximum tolerance doon sa kabuuan ng kanilang pananatili sa mga strategic areas at gagalang din ang karapatan ng bawat isa na maihayag ang kanyang saloobin. Una nang sinabi ng Philippine National Police na mahigit 9,500 na mga tauhan ng pambansang pulisya ang kanilang ide-deploy sa buong National Capital Region kasabay na rin ang panibagong White Ribbon Protest.
1: Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, hiniling ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court na huwag nang payagan na panibagong kahilingan na prosekusyon na siyasati ng mga gamit na nasamsam sa kanyang pag-aresto dahil umano'y isa lamang itong fishing expedition o paghahanap ng ebidensyang walang sapat na batayan. Ayon sa Lee Defense Counsel na si Attorney Peter Haynes, matagal nang alam na prosekusyon ang mga gamit na nasa kustudiya ng International Court Registry, ngunit ngayon lamang itong gustong suriin kahit nakumpirma na ang mga sakda laban sa dating Pangulo. Anya, maari lamang nitong maantala ang takbo ng paglilitis. Tinutulan din na depensa ang hiling na suriin ang lahat ng susi na nakumpiska kay former President Duterte at iginiit na walang malinaw na kaugnayan ang mga ito sa kaso at maari pang malabag ang privacy ng kanyang mga kaanak na posibleng may-ari ng ilan sa mga gamit. Dahil dito hiniling ng depensa sa International Court Trial Chamber 3 na magtakda ng Hunyo at 30 bilang huling araw para sa anumang bagong kahilingan na prosekusyon kaugnay ng mga ebidensya na nasa International Criminal Court Registry upang hindi na umano maantala ang paghanda para sa nalalapit na paglilitis.
0: Oras natin, 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muna tayo ng mga karagdagang update mula sa National Bureau of Investigation. Dahil itong pinuno ng naturang kawanihan na si Attorney Melvin Batibag ay tiniyak na tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng grupo kay Senator Ronald Bato de la Rosa para arestuhin at ang kanilang hanay ay inatasan din yung mga tauhan doon sa Tacloban City para naman magsagawa ng sariling imbisigasyon sa insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. At yung koordinasyon ng hanay ng kapulisan sa mga paaralan ay pinagtibay. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario.
2: Tinayak ng National Bureau of Investigation na nagpapatuloy pa rin ang kanilang paghahanap kay Senador Bato de la Rosa. Sa panayam, ibinagi ni Director Attorney Melvin Matibag na makasisiguro muna ang publiko na hindi sila tumitigil para matunton ang puganting senador. Anyay, araw-araw sila nakatatanggap ng mga ulat at impormasyon posibleng makapagturo sa kinaroroonan ng mambabatas. Subalit ayon kay Director Matibag, kinakailangan pa nila itong iproseso sapagkat dapat daw muna maberipika upang madetermina ang mga dapat sundan. Mas mabilis niya kung mayroong direkta magsasabing nakita nila mismo ang senador. Gayunpaman, may grupong itinalaga na ang kawalihan para tutukan maigi ang kaso at paghanap kay Senador Bato de la Rosa.
3: Well, we're receiving reports every day and we're following up all the reports. Just today, we have mga pagtinitingnan mo kasi, pagtinitingnan mo yung mga information, we have to process it kung maling talaga yung dapat sundan at hindi. So, meron kaming mga sinusundan na ilan na tingin namin pwedeng nag-positive. Mabilis naman yan kung may makapagsabi talaga na na-eyeball, nakita talaga nila si Senator Bato. But rest assured that we are working on it every day. We have a dedicated team to locate him and arrest him.
2: Ang naturang senador ay kasalukuyang may arrest warrant mula International Criminal Court sa kanyang pagiging co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kaso may kinalaman sa War on Drugs. Bukod pa dito, ibinagi ni Director Attorney Melvin Matibag na kanilang pinakikilos na rin ang matauhan sa Tacloban City, partikular naman sa kaso ng pamamaril kamakailan sa eskwelahan. Ano ay, inatasan nito ang mga kawani sa lugar upang magsagawa ng investigasyon patungkol sa insidente. Layon anya sa direktiba na magkaroon ng hiwalay na pagsusuri ang ahensya, subalit nilinaw na ang Philippine National Police pa rin ang pangunahing tumututok sa kaso.
3: Bigay kami lang ng directives doon sa ano namin, yung aming provincial na agent in charge doon to look into the shooting para at least meron din kami sarili na report on that matter. Okay. But then, of course, the one who's in lead already, that ano doon yung PNP natin.
2: Okay. Kaugnay dito, ipinag-utos ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Sinaltates Jr. na mas pagtingin ang police visibility at preventive patrols sa paligid ng mga paaralan. Ito'y kasunod na mangyari ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City kung saan nasawi ang 3 estudyante habang nasa 20 naman ang sugatan. Ayon sa hepe ng pambansang pulisya, mahalaga ang ganitong uri ng agarang hakbang kasabay sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. Hindi anya ito dapat ipagsawalang bala kung kaya't mas pagtitibayin ang ugnayan ng kapulisan, magro, magulang at mga lokal na pamahalaan. Pati responsableng pangangasiwa sa mga service firearm ay binigyang pansin matapos matuklasang isa sa mga baril na ginamit sa pamamaril ay na-issue sa isang pulis. Bagamat nadawit ang kasamaan, titiyakin muna ng hepe ng pambansang pulisya na ebidensya ang susundan ng investigasyon at hindi maiimpluwensya ng ranggo o posisyon ang pananagutan sa oras lumabas ang buong katotohanan. Paninindigan muna ng pambansang pulisya sa ilalim ng kanyang liderato ang pananagutan upang muling mapagtibay ang tiwala ng publiko sa kapulisan.
0: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Sa iba pang mga balita, hindi inaalis ng impeachment clerk of court ang posibilidad na muling pagkakaroon ng pre-trial conference para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng naunang pagtatapos ng mga serye ng conferences nitong Webes, Hunyo 25. Ayon kay Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., posibleng magkaroon muli ng pre-trial conference kung magdedesisyon ng impeachment court na pagbigyan ang manifestation ng prosecution na buksan itong BIR box o itong green box. Ang panibagong conference ay upang markahan anya ang mga nilalaman nitong tax record ni na Vice President Sara Duterte at asawa nito na si Attorney Manasa Scarpio para maging bahagi ng ebidensya sa nakatakdang paglilitis. Sa ngayon, kailangan pa anyang hintayin kung ipag-uutos ito ng korte at kailangan agad na tumalima ang clerk. Sa kabilang banda, wala nang ibang petsyang tinitingnan para sa pagsisimula ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo maliban sa naunang itinakda na Hulyo 6.
0: Sa dagdag nating mga balita, nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon sa naganap na shootout doon sa Bukawi Toll Plaza dyan sa Northern Luzon Expressway o NLEX. Ayon yan sa ulat ng Philippine National Police, nananatiling nakasecure ang naturang lugar kung saan naganap ang shootout na isa rin sa mga sentro ng imbestigasyon kasunod na rin ang naunang pagproseso rito ng Scene of the Crime Operations o SOCO. Kasabay nga nito mga kabombo ay hinimok ng Philippine National Police ang publiko na hintayin muna ang kumpletong investigasyon ng hanay ng kapulisan at iwasan na gumawa ng mga espekulasyon kaugnay ng naganap na barilan. Sa ngayon, ang malinaw, batay na rin sa official report ng Philippine National Police, ay 3 ang nasugatan sa naturang insidente at agad din sila na nadala sa paggamutan para naman malapatan ng karampatang lunas. Naganap nga ang barilan sa southbound lane ng Bukawi Toll Plaza ng North Luzon Expressway bandang hapon ng Hunyo 26 ng taong ito. Ayon sa pulisya, nagsasagawa sila ng hot pursuit operation sa naturang oras laban yan sa mga individual na umano'y konektado o sangkot sa ilang robbery incidents na nangyari sa mga nakalipas na araw. Habang nasa kasagsagan ng kanilang operasyon, ay una umanong nagpaputok ang mga hinahabol na individual at gumanti lamang ang mga tauhan ng pambansang pulisya. Ang naturang grupo ay nasangkot umano sa mga serye ng pagnanakaw sa Central Luzon at iba pang bahagi ng ating bansa.
4: The Bombo Radio, Energy, Conservation Advocacy.
5: Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente.
6: Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
4: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
7: Basta Radio Bombo!
0: Karagdagan sa mga balita, tuloy ang inakusahan nitong si dating Senador Antonio Trillanes IV, si Senator Alan Peter Cayetano bilang magaling na gaslighter. Ayon nga kay Trillanes, pipilitin pa ni Cayetano na i-gaslight ang lahat ng mga aspeto basta't kaya niya itong gawin. Ginawa nga ng dating senador ang naturang mga pahayag kasabay na rin ng kanyang babala laban sa umano'y posibleng hakbang o kaya ay pagtatangka ng dating Senate President upang maapektuhan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Trillanes, hindi dapat na maliitin itong si Cayetano dahil napaka-creative ng kanyang pagiging mapagmanipula. Hindi anya nauubusan ng paraan ang dating Senate leader upang makakuha ng atensyon o kaya naman ay magdulot ng komplikasyon sa mga proseso. Maari rin anya na gumamit itong si Trillanes ng iba't ibang estratehiya upang maprotektahan ang kanya namang sariling interes batay naman sa panig nitong si Cayetano. Sa ngayon ay wala pang sagot ang dating pinuno ng Senado sa mga panibagong patutsada nitong si Trillanes kaugnay pa rin ng naturang usapin sa panggagaslight.
1: Naniniwala naman si House Prosecution Spokesperson and Lano del Sur Representative Z. Alonto Adjong na maaaring maging napakahalagang ebidensya ang tinatawag na BIR box sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya't inilarawan niya itong hindi lamang smoking gun kundi isang armory. Ayon kay Adjong, nakapaloob sa silyadong kahon ang mga income tax return ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Manasa Scarpio na maaaring makatulong sa pagbusisi sa allegasyon ng unexplained wealth. Anya, nakapagtataka rin na tutol ang kampo ng Vice Presidente sa pagbubukas ng kahon kahit inaasahan di gagamit sila ng mga dokumento mula rito. Iginiit naman ng prosekusyon na ang pagbubukas ng green box ay magbibigay ng mga kumpletong larawan ng pinansyal na kalagayan ng Vice Presidente at makatutulong sa paghahambing ng kanyang income tax return, statement of assets, liabilities and net worth at iba pang financial records. Samantala, sinabi naman ni Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na normal lamang ang pagmamarka ng mga ebidensya sa pretrial at hindi pa ito nangangahulugang otomatikong tatanggapin ng impeachment court ang mga dokumento bilang ebidensya sa paglilitis.
0: Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magtatalaga ang National Capital Region Police Office ng karagdagan po na puwersa bilang augmentation doon sa existing na mga personnel kaugnay ng White Ribbon Rally na gaganapin bukas. Kanina inaiulat natin ang kahandaan ng Eastern Police District, ngunit ngayon ang National Capital Region Police Office ay meron na ding augmentation force para sa naturang aktibidad dyan sa may area ng EDSA. Ayon nga kay National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Asilo, wala namang natukoy na banta sa seguridad, ngunit bahagi pa rin ng masusing paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng publiko ay nagkakaroon sila ng mga augmentation force at standby force. Pangungunahan ni Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang mga direktiba para naman sa National Capital Region at iba pang regional offices na makakapagsagawa ng security assessment para dun sa posibleng threat sa paligid ng EDSA Shrine at mga critical infrastructures. Dagdag pa niya, mananatiling apolitical ang Philippine National Police at nakatuon lamang sa pagpapanatili ng kaayusan at magpapairal ng maximum tolerance at tamang traffic management protocols. Ang rally, mga kabombo, ay inorganisa ng Interreligious Leaders at Council for National Transformation na kasama yung iba't ibang faith-based organizations at civil society groups na may layunin na itulak ang electoral reforms, mas matibay na government accountability at aksyon laban sa corruption at political dynasties. Bukod nga sa National Capital Region Police Office, magtatalaga rin ang Eastern Police District ng mga civil disturbance management contingent sa paligid yan ng EDSA o EDSA Shrine, habang nasa standby pa ang puwersa ng distrito ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at iba pang mga karatig na lugar kagaya ng San Juan at labas ng Metro Manila, katulad naman ng lalawigan ng Rizal. Yan ay bahagi ng augmentation kung kakailanganin dyan sa nasabing aktibidad.
1: Sa iba pang balita, matapos ang pag-account sa lahat ng mga Pinoy na nasa Japan, ay kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo na walang nasugatan o nasaktang Pilipino sa pagtama nitong magnitude 7.2 na lindol nitong Huwebes. Ayon kay Consul General Robert Quintina, inalam ng Embahada ang kalagayan kapwa ng mga Pilipinong nagtatrabaho, bumibisita at naging ang mga naninirahan na sa naturang bansa. Iniulat din ng Philippine official na nanatiling maayos ang kalagayan ng mga Pinoy, partikular sa mga natukoy na pinaka-apektadong lugar. Kinabibilangan ito ng mga prefecture ng Hokkaido, Iwate, Aymoray, Miyagi at Akita. Sa ngayon, regular din anya ang pag-update ng Japanese government ukol sa epekto ng lindol, kasama ang inspeksyon sa mga pasilidad.
7: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Agaw pansin, mga kabombo, tagpakitang gilas ang Senegal matapos na talunin ng Iraq sa score na 5-0. Sabihin, tinambakan ho ang kupunan ng Iraq nitong nakalipas na araw sa pagpapatuloy ng laban dyan sa BMO Field sa Toronto sa Canada. At yan ay sa ilalim ng Group I ng FIFA World Cup 2026. Maaga ho kasing nakapuntos itong si Habib Diarra sa ika-apat na minuto pa lamang. Sinundan naman ito ni Ismail Sarr at dalawang goal nitong si Pape Guye para yan sa ikalawang yung kalahating bahagi ng naturang laban. Idinagdag pa ni Iliman Yan ang panghuling goal para sa 82-minute upang tuluyan hong madumina ang naturang laban. Sa naturang panalo, mga kabombo, nakapagtala ang Senegal ng kanilang unang puntos sa torneo na nakapagpasok o knockout stage bilang third placer sa naturang grupo. Samantala, na-eliminate naman ang Iraq matapos na magtapos na walang puntos at mayroong goal difference na negative 11. Dinaluhan ang naturang laban ng mahigit 43,000 fans na nagpapatunay na mainit pa rin ang suporta ng mga manonood sa World Cup 2026, lalo na dun sa venue ng naturang laban. Sa mga dagdag nating balita, mga kabombo at mga Kastar Nation, upang maiwasan daw na maulit pa ang insidente ng pamamaril dyan sa Tacloban City, mayroong panawagan si Notre Dame of the Jangas University President Brother Manuel De Leon ng masusim pagsusuri doon sa mga kasalukuyang school safety at security measures na ipinapatupad. Ayon sa opisyal, kailangang repasuhin kung sapat pa nga ba ang bilang ng mga security guard na itinatalaga at kung maayos na nagagampanan ang kanilang kanilang tungkulin, pati na kung gumagana yung mga closed circuit television cameras at kung ligtas pa rin ang kabuuan ng kapaligiran ng paaralan at kung naaangkop ba ang dami ng mga estudyante sa kapasidad ng kanilang campus. Binigyang diin pa ng naturang opisyal ang kahalagahan na mas mahigpit na supervision o kaya ay tuloy-tuloy na pagbabantay sa lobya ng mga paaralan na anya ay isa sa mga madalas na nakakaligtaan sa aspeto ng pagpapanatili ng kaligtasan para sa mga mag-aaral.
1: Sa iba pang balita, muling nakapagtala ng lava effusion ang Mayon Volcano sa Albay nitong Biyernes na gabi hanggang ngayong araw ng Sabado na madaling araw ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Umabot na sa ika-173 na sunod na araw ang nagpapatuloy na effusive eruption sa nasabing vulkan. Ayon sa ahensya, nagdulot ang aktibidad ng mga umaagos na lava, pyroclastic density currents sa Uson at rockfalls. Naitala rin ang 34 volcanic earthquakes, 13 na volcanic tremors at mahigit 200 na rockfalls sa nakalipas na 24 na oras. Patuloy na nanatili sa alert level 3 ang Mayon na nangangahulugang mataas pa rin ang volcanic unrest at posibleng magkaroon ng mapanganib na pagputok sa mga susunod na linggo. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Nagpaalala rin ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa publiko na maging alerto sa posibleng panganib tulad nitong lava flow, pagguho ng bato, pyroclastic density currents, pagsabog at lahar, lalo na kapag mayroong malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinayuhan din ang mga piloto na iwasang lumipad malapit sa vulkan.
0: Muna tayo ng mga karagdagang report mula sa ating news team. Children in conflict with the law. Diyan sa Tacloban school shooting ay nasa mahigpit na custody ng Department of Social Welfare and Development. At ang kaso ng bullying ay hindi pa raw nakikitang ugat ng naturang Tacloban school shooting incident. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner.
8: Bombo Dennis, Bombo Jai, mahigpit na binabantayan at magkahiwalay na inilagay sa silid ang dalawang menor de edad na suspect sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, nasa kustodiya na ng Regional Rehabilitation Center for Youth sa Eastern Visayas ang dalawang children in conflict with the law. Sinabi ni Executive Director Attorney Tricia Claire Oco na hindi muna pinapayagang makisalamuha ang dalawang bata sa isa't isa at sa iba pang kabataan habang isinasagawa ang masusing assessment. Kasalukuyan din silang sumasailalim sa psychological evaluation upang matukoy kung ano ang mga posibleng dahilan na nagtulak sa kanila sa insidente. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco.
9: Yung ano kasi purpose nung paglagay niya sa bahay pag-asa ay rehabilitative yung approach. So program wise, dapat rehabilitative yung program niya. Hindi natin siya pwedeng i-isolate doon na wala siyang kausap, para mo siyang binabartulina, bawal yun. Talagang sinabi yun ng batas na hindi pwedeng gawin yun sa bata. Kaya lang, titingnan nila kung paano siya, kung kaya ba niyang makipaghalubilo sa ibang bata or hindi pa, yun o obserbahan lang yun. Pero ang ano talaga purpose ng programa ay may rehabilitate siya. Kasi gusto nating maibalik siya na maayong unidad and at the same time, hindi na mauulit yung...
8: Nilinaw ni din ng konseho na bagaman minor de edad ang mga sospek, hindi sila ligtas sa pananagutan dahil mahigpit pa rin ang monitoring sa loob ng pasilidad at limitado ang kanilang galaw katulad ng mga persons deprived of liberty. Kaugnay pa nito, tiniyak din ni Oco na ang pasilidad kung saan ilalagay ang mga minor de edad ay secured at wala rin kung sino-sino ang nakakapasok dito. Muli, ang tinig ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco.
9: Okay, very secure naman yung ating mga bahay pag-asa. Talagang ini-insure yan ng mga local governments natin na hindi basta-basta kung sino lang ang makapasok. Kasi ang bahay pag-asa naman ay kumbaga pa, we don't want to use the term, pero yung mga bata kasi na nilalagay dyan, wala rin silang kalayaan. Kumbaga pa sa, kung merong detention center sa adults, yung tinatawag natin siya sa BJMP, ganun. Okay. Sa bata, yun naman yung kanilang doon sila nakaditina. So meron ano, talagang babantayan po yan. Hindi basta-basta nakakapasok ang kung sino man dyan at hindi basta-basta nakakalabas ang mga bata dyan.
8: Samantala, hindi pa nakikita naman ng konseho na bullying ang pangunahing dahilan sa likod ng pamamaril. Ayon kay Oco, batay sa initial na assessment, wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay na naging biktima ng bullying ang dalawang menor de edad na suspect. Patuloy pa rin ang masusing pagsusuri ng mga eksperto upang malaman ang ugat ng karumaldumal na insidente. Matatanda ang unang napaulat na umanoid na bully ang dalawang kabataan at naimpluwensyahan umano ng video games. Sa ngayon naman, wala pang matibay na ebidensya na ito ang dahilan ng nagawang krimen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
1: Itinuturing umano na very material ni Attorney Benjamin Tolosa ang legal spokesperson House Prosecution Team itong BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay Tolosa, dahil nananatiling selyado ang kahon, hindi pa matitiyak ang eksaktong laman nito. Anya mahalaga ang mga dokumento dahil maaari itong ikumpara sa mga idinikarang ari-arian ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENA. Nauna nang iginingit ng House Prosecution na mahalagang mabuksan itong BIR box upang masuri kung tugma ang idinikarang kita at yaman ng mag-asawa. Gayunman, tumutol dito ang kampo ng Vice Presidente at iginingit na ang Senate Impeachment Court lamang ang may kapangyarihang magpasya kung bubuksan at tatanggapin bilang ebidensya ang mga dokumento.
0: Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Maghahain umano ang Kamara de Representantes o yung Kongreso, yung lower house para sa psychiatric test at kukuha ng psychiatrist bilang reserve witness dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kognay pa rin ito ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y naging pagbabanta ng pangalawang pangulo kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., makakatulong ang psychiatrist upang masuri kung ang mga pahayag ni Vice President Duterte ay seryoso at ito ay sinadya at hindi lamang sa paraan ng pagbibiro. Bagamat sinabi niya ng dalawang ulit dun sa kanyang video na no joke, ay kailangan pa rin na i-determine ito ng mga eksperto. Anya mahalaga ang mga ekspertong pagsusuri para sa mga salita na binitawan, mga kilos na ipinakita at kabuuang konteksto ng naturang insidente. Sinabi naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Ajong na layunin ng psychiatrist na makapagbigay ng objective at yung non-partisan na pagsusuri upang matulungan ang impeachment court na matukoy ang bigat ng intensyon ng umano'y pagbabanta na ginawa ng pangalawang pangulo. Kung matatandaan mga kabombo, noong Nobyembre ng taong 2024, sinabi ni Vice President Duterte na isang kanyang mga pahayag sa isang online press conference na mayroon umano siyang inatasa na tao na patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung sakali na may mangyaring masama sa kanya. Bagamat iginigit ng Vice Presidente na hindi ito aktwal na pagbabanta, naging bahagi ito ng Article of Impeachment na isinumiti ng mababang kapulungan ng Kongreso at yan ay nakarating na doon sa Impeachment Court.
1: Samantala, isasama ng House Prosecution Panel bilang testigo ang dating Davao City Court Sheriff na si Abby Andres upang ipakita umano ang behavioral pattern ni Vice President Sara Duterte at ang umano'y hilig nitong gumamit ng karahasan. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, Pinapayagan ang mga tuntunin ang paggamit ng ebidensyang makatutulong upang maipakita ang ugali o tendency ng isang tao. Gayunman, tumanggi siyang ilahad ang buong trial strategy ng prosekusyon. Batay sa mga naunang ulat, apat na ulit umanong sinuntok ng Vice Presidente itong si Andres noong taong 2011 sa isang demolition operation sa Davao City habang siya ay alkalde pa. Nakakatakda rin tumistigo si Andres kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y banta ni Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House o former House Speaker Martin Romualdez. Sinabi naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na mahalagang masuri hindi lamang ang mga payag kundi pati ang mga naging aksyon ng Vice Presidente. Ani ang insidente kay Andres ay maaaring magpakita ng umano'y culture of impunity at giniit niyang walang sinuman lalo na ang mga nasa pampublikong posisyon ang dapat maging higit sa batas.
0: Aros natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 26 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Iimbestigahan na ng Department of Migrant Workers ang kabuuang nangyari doon sa pagkakadetine ng 24 na overseas Filipino workers sa pagkakakulong ho ng mga ito at doon sa Russia nangyari ho yan. Ngunit tuluyan po naman itong pinauwi dito sa Pilipinas sa tulong na rin ng mga ehensya ng pamahalaan. Ayon nga kay Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernardo Ulalia ay lumalabas na pawang biktima ng illegal recruiter ang mga naturang individual at nais ng ahensya na panagutin ang lahat ng sangkot sa kanilang pagkaka-recruit. Ayon pa sa opisyal, ang mga naturang overseas Filipino worker ay nahikayat lamang na sumama dahil sa laki ng ipinangakong sahod ng isang para sa isang cleaner dun sa Russia mula sa epekto ng kaguluhan dulot ng gera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Paliwanag pa ng mga opisyal na walang involved na recruitment agency sa pagpunta ng mga overseas Filipino worker dahil isang Pilipino na dati nang nagkatrabaho sa naturang bansa ang naging daan para sa pag-recruit ng napakarami pang kababayan natin. Ang naturang individual ay mayroon din umanong contact sa isang cleaning company sa naturang bansa at nang pabalik na ay hinikayat niya ang mga biktima na makibahagi o doon manatili. Samantala, matapos naman ang makabalik sa Pilipinas, itong nakalipas na linggo ay 23 sa mga naturang overseas Filipino worker ay tuluyan ang pinayagan ho na makabalik sa kanilang pamilya. Pero ang isa sa kanila na siya namang nag-recruit doon sa mga kasamahan ay nakadetine pa rin dahil sa kakaharapin itong kaso. May kaugnayan sa illegal recruitment. Kung babalikan mga kabombo, nakauwi na ang mga Pinoy dito sa ating bansa. Bunga na rin ng pakikipagtulungan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at naging pakikipagpulong dito kay Russian President Vladimir Putin. Bagay na hindi naman hinadlangan ng naturang bansa ang pagpapabalik sa ating mga kababayan.
1: Sa iba pang balita, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso ng leptospirosis sa bansa mula Enero 4 hanggang Hunyo 6 ng kasalukuyang taon. Ayon sa Department of Health, mas mataas ng 6% kumpara sa parehong panahon noong taong 2025. Ayon sa Department of Health Epidemiology Bureau, karamihan sa mga kaso ay mula sa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zone kung saan madalas na naiulat ang pagbaha at matagal na pagkababad sa tubig. Naitala rin ang nasa 77 na nasawi mula sa sakit ngayong taon, mas mataas naman kaysa sa 70 kamatayan ng mga nasawing individual na naitala noong nakaraang taon. Pinapaalalahanan ng ahensya ang publiko na iwasan ang paglusong sa baha lalo na kung mayroong sugat sa balat at agad na magpatingin sa doktor kung makaranas ng sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng kalamnan, pamumula ng mata at paninilaw ng balat. Nagpapatupad rin ang Department of Health ng intensified information campaign sa mga barangay at paaralan habang ang mga lokal na pamahalaan ay nagkaloob ng doxycycline prophylaxis para sa mga high-risk individuals gaya ng mga rescue workers and street sweepers. Sa kasalukuyan, nananatiling mataas ang alert level ng Department of Health para sa leptospirosis lalo na ngayong tag-ulan at patuloy na minomonitor ang mga ospital upang matiyak ang sapat na supply ng gamot at pasilidad para sa mga pasyente.
0: Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron na lamang tayong natitirang 21 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita at sa puntong ito ng ating pong balitaan. Kumuha pa tayo ng mga karagdagang report. Wala naman sa ating mga himpilan kaugnay ho ng kanilang mga tinutukang kaganapan. Itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay personal daw na bumisita doon sa South Cotabato at nakapaglaan ng nasa 40 million pesos na ayuda. Yan ay para doon sa mga naapektuhan ng nangyaring lindol at yung pagpapasinayan na rin sa rehabilitasyon ng Andong Dam na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Yan at iba pang mga balita hatid ng Bombo Radio Coronadal.
10: Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa South Cotabato upang pangunahan ang paghahatid ng agarang tulong sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol at tiyakina ang tuloy-tuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa lalawigan. Sa kanyang pagbisita, personal na pinangunahanan ng Pangulo ang seremonya na turnover ng 40 million pesos na ayuda mula sa Social Civic Projects Fund para sa pambansang panlalawigan ng South Cotabato. Kasabay ng pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX program ng Department of Social Welfare and Development. Binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang mabilis na pagresponde ng pamahalaan upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga residente habang nagpapatuloy ang relief, recovery at rehabilitation efforts sa lalawigan na isinailalim sa state of calamity matapos ang malawakang pinsalang dulot ng lindol. Mula sa South Cotabato, nagtungo rin si Pangulong Marcos sa Barangay Manili, Lotayan Sultan Kudarata upang personal na pangunahan ang inaugurasyon ng rehabilitadong Antong Dam and Irrigation System na nakakahalaga ng 1 billion pesos. Sa kanyang pagbisita sa South Cotabato at Sultan Kudarata, muling ipinakita ng Pangulo ang pagsisikap ng administrasyon na pagsabayin ang agarang pagtugon sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad at ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura na magpapalakas sa kabuhayan, seguridad sa pagkain at pangmatagalang pag-unlad sa Mindanao.
11: Ang South Cotabato may mga maraming naapektuhan. Dito sa datos namin, nakalagay dito 21,000 na pamilya at saka 170 na barangay at nagdeklara ng state of calamity kagad.
10: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Renz Aguinaldo para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
1: Itong grupo ng mga kabataan, magkikiisa sa gaganapin na Trillion Peso March o itong tinatawag din na White Ribbon March na gaganapin sa araw ng bukas. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radyo Rojas.
12: Makikiisa ang ilang grupo ng mga kabataan sa gaganaping Trillion Peso March sa darating na Hunyo 28 bilang pagpapakita sa kanilang paninindigan para sa pananagutan, transparency at wastong paggamit ng pondo ng bayan. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Claire Lopez, National Vice Chairperson ng Akbayan Youth, sinabi nito na mahalagang marinig ang boses ng kabataan sa usaping may direktang epekto sa kinabukasan ng bansa. Ayon kay Lopez, layunin ng kanila nga pagkikilahok na ipakita ang pagkakaisa ng mga kabataan sa panawagang tiyakin ng maayos at tapat na paggamit ng pundo ng gobyerno. Anya, mahalaga ang aktibong pagkikilahok ng mamamayan, lalo na ng kabataan, sa pagsusulong ng transparency at accountability ng pamahalaan. Dagdag pa nito, ang paglahok sa naturang pagkilos ay bahagi rin ng kanilang advokasya na hikayati ng mas maraming kabataan na maging mulata at makibahagi sa mahalagang isyong panlipunan at pambansa. Inaasahang dadaluhan ng iba't ibang grupo at sektor ang Trillion Peso March upang ipahayag ang kanilang panangapanawagan kaugnay ng paggamit ng pampublikong pondo at iba pang usaping may kinalaman sa korupsyon.
13: Tayo po no, sa Akbayan Youth ay patuloy pa rin naman pong nananawagan na talagang wakasan na ang anumang uri ng korupsyon. Dahil nakita po natin, ito ay konektado sa kung anuman po ang nangyayari sa ating mga, sa ating kabataan, sa ating pong mga iba't ibang espasyo na talagang konektado naman po sa isyu nating mga kabataan.
12: Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojasa, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Saira Joy Aload Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Nagatid na yan sa atin sa oras na 16 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Kuha pa tayo ng mga karagdagan report, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Simbahan ay may panawagan doon sa mga mananampalataya na makiisa sa White Movement at patuloy na kalapagin ang gobyerno para mapanagot ang lahat ng tiwaling opisyal. May nakakalap na impormasyon ang Bombo Radio Iloilo.
14: Makikiisang Archdiocese of Hara sa White Movement bukas, Hunyo 28, bilang suporta sa mga religious at civil society groups na patuloy na nananawagan ng pananagutan para sa lahat ng mga tiwaling opisyal sa bansa. Sa liham ni Hara Archbishop Most Reverend Mirifil Biliones na ipinadala sa mga mananampalataya, sinabi niyang iniendorso ng Archdioceses ang naturang pagkilos bilang tugon sa panawagan mismo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Itinuturing ang rally na ito bilang isang faith-based at non-partisan expression ng paninindigan ng simbahan para sa katotohanan, hustisya, pananagutan at katarungan. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Monsignor Meliton Oso, ang director ng Haro Archdiocesan Social Action Center, sinabi nito hinihikayat ng simbahan ang mga mananampalataya na magsuot ng puting damit kapag magsisimba bukas. Nanawagan din ang simbahan na maglagay ng mga puting lasa o ribbon sa mga simbahan, kapilya, mga paaralang katoliko, mga institusyon, gusali at maging sa mga tahanan at sasakyan. Ayon sa simbahan, ang puting laso at puting kasuotan ay sumisimbolo sa pagkakaisa at sama-samang pananalangin para sa bansa at sa mga naglilingkod sa publiko. Ayon pa kay Monsignor Oso, ito ay paalala sa publiko na huwag maging kampante kahit nagkaroon na ng mga march at rally noong 2025 na nanawagan din ang pagpapakulong sa mga tiwaling opisyal, pagpuksa sa korupsyon at pagbawi ng mga ninakaw na yaman. Binigyang din nito na hindi lamang pagpapakulong ang layunin ng panawagan ng simbahan, kundi pati ang restitution o pagbabalik ng mga ninakaw na yaman.
15: Salamat sa Bombo Radio. Iniimbita natin lahat ng mga kapatid natin na nagiging kasama natin sa Trillion Peso March. The cause has not ended. As we have said, we must be vigilant all the time because the cause of bringing to justice those who were involved has not been achieved. So we call on everyone, during this call by the Commission on Interreligious Dialogue of CBCP, we invite everyone, wear white, wear a ribbon as a sign that you are one with us in demanding that lahat ng sangkot dapat managot.
14: Si Monsignor Meliton Oso, ang director ng Haro Archdiocesan Social Action Center. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Ito namang digital advocates na nawagan ng mas maigpit na proteksyon laban sa mature video games para sa mga minor de edad. May nakapanayang pa dyan ng Star FM Cebu.
16: Nanawagan ang Digital Pinoys ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga pananggalang upang hindi ma-access ng mga minor de edad ang mga video games na naglalaman ng matinding karahasan at iba pang mature na content. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni Digital Pinoys National Campaigner Ronald Gustilo na bahagi ito ng kanilang advokasya para sa mas ligtas na cyberspace. Ayon kay Gustilo, bagamat walang malinaw na ebidensyang nagsasabing ang mga video games lamang ang direktang nagdudulot ng marahas na pag-uugali, maaari pa rin magkaroon ng negatibong epekto sa pag-unlad ng pag-iisip at pananaw ng mga bata ang maagang pagkakalantad sa mga graphics at mature na nilalaman, lalo na kung wala silang sapat na gabay. Ito ang naging pahayag ng grupo kasunod ng mga ulat na iniuugnay ang larong Gorebox sa insidente ng pamamaril sa isang paralan sa Tacloban.
17: Hindi naman nakakapag dulot ng epekto sa kaisipan ng mga kabataan yung mga video games, pero kung masyadong mature yung content para maproseso nila on their own, doon tayo nagkakaproblema. And at the same time, kung meron pa silang mga nakakasalamuha na mga elemento sa loob ng mga larong ito na merong hindi magandang hangarin, eh talaga hong magkakaproblema tayo.
16: Binigyang din niya na ang issue ay hindi lamang ang nilalaman ng laro kundi ang kakulangan ng epektibong age verification at iba pang child safety measures. Anya, kahit may 18 plus rating ang naturang video game, na-access pa rin ito ng ilang minor de edad. Dagdag pa ni Gustilo, malaga ring mabantayan ang online gaming communities dahil mariring ma-influensyahan ng mga nakakasalamuha at nakakausap ng mga bata ang kanilang pag-uugali at pananaw. Nanawagan naman ito sa mga gaming platforms, app developers, mga magulang at mga ahensya ng gobyerno na magtulungan upang mapalakas ang parental controls, age verification system at iba pang hakbang para maprotektahan ang mga kabataan sa online space.
17: Responsibilidad po natin

0: Office. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Kalibo.
1: Muling kinilala ang isla ng Boracay matapos nitong tanghali. Ikawalong best island in the Asia Pacific sa Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific. Ayon sa Malay Boracay Tourism Office, isa na ng mga mahalagang tagumpay ang naturang pagkilala na nagpapatunay sa patuloy na paghanga ng mga lokal at dayuhang turista sa isla. Kasabay nito, tiniyak ng tanggapan ang patuloy na pangangalaga sa likas na yaman ng Boracay at pagbibigay ng dekalidad na karanasana sa mga bumibisita. Isa ang Boracay sa dalawang destinasyon na mula sa Pilipinas na nakapasok sa listahan ngayong taon kasama ang Palawan na nasa ika-apat na pwesto. Nauna dito, kinilala ng TripAdvisor ang Boracay bilang ika-anim na best beach in Asia. Noong huling bahagi ng 2025, tinanghala din ito ng Condé Nast Traveler Reader's Choice Awards bilang pinakamahusay na isla para sa sunbathing, surfing at pagpapahinga. Ang naturang mga pagkilala ay nagpapatunay sa reputasyon ng Boracay bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa Asia at sa buong mundo. Sa kabila nito, kinumpirma ni Catherine Lizerio, Administrative Officer ng Malay Boracay Tourism Office, na bumaba ng mahigit 17% ang bilang ng mga turistang dumating sa Boracay sa ikalawang kalahati ng Hunyo kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Pangunahing dahilan anya ang pagbaba ng mas kaunting pagdating ng mga dayuhang turista kung saan patuloy pa rin bumabangon ng isla mula sa epekto ng pandemya. Dagdag pa niya, natapos na rin ang summer vacation at nagsimula na ang tag-ulan kaya nabawasan din ang bilang ng mga domestic tourists na bumibisita sa Boracay. Batay sa datos ng Malay Boracay Tourism Office, umabot sa 93,739 ang kabuuang tourist arrivals mula June 1 hanggang 15. Sa bilang na ito, 17,617 ang mga dayuhang turista, 84,784 ang domestic tourists at 1,338 naman ang overseas Filipinos. Patuloy namang umaasa ang mga opisyal ng turismo na muling tataas ang bilang ng mga bumibisita sa isla sa mga susunod na buwan sa pamamagitan ng iba't ibang tourism promotion at mga aktibidad.
2: I-compare po natin sa the same period last year, medyo bumaba po tayo ngayon, no? Ngayong year compared po sa last year na based po sa ating data, nasa 17% po yung decline po, no? Or decrease ng ating tourist arrival for this year po. This yung ating continued decline po ng ating foreign tourists, no? As we all know, after the pandemic, no? Talagang Boracay Island is still recovering po, no? Sa ating tourist arrival, especially doon sa ating foreign market. So yun nga po, kung titingnan po natin yung one of the factors could be the pagbisita ng ating mga turista.
1: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Buulat, and this is source of news and information, Basta Radyo.
3: Sa Davao City, natanggap na ng pamilya ng nasawing student ang Bombo Radyo Butuan.
4: Niya matangeta sa Madayaw residence sa point 266 million over kahapon ng nasyonuna ni General Manager Jubin Tay at ng NHA Butuan na sapsa naganap ang turnover nilang dinara ng pagbibigay sa kanila ng nila. Ayon kay Rovilena, sa isang silang nag

0: Rizal at Metro Manila Pahora, ibinahagi nito ang mahalagang aral at disiplina. Agosto para sa Manuel Vigilias Philippine International Open Karate Championships 2026. Nalalawakan ang mga manlalaro Indonesia, Singapore, Brunei, Malaysia at India. Iyan ang panako si star DJ Alan Pawikan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Para tiling updated sa mga kaganapan sa loob

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Ayos na.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Uno sa Balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Bash pa Radyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Araw po ngayon ng Sabado, ika-27 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan mamaya magkakumbo ang Catholic Church, ang Muslim faith at iba pang religious sector na nawagan sa publiko na makiisa sa isasagawang Wide Ribbon March bukas. Ang pananagutan at bukas na pamahala muling ipapanawagan sa gobyerno.
4: Si Pangulong Bongbong Marcos naman umapila ng kolektibong aksyon para protektahan ang mga kabataan at mapigilan ang karahasan sa mga paaralan.
3: Ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tinututulan naman ang hiling ng International Criminal Court na ma-access ang personal na gamit at yung pag-free sa kanyang cash.
4: 7.2 trillion pesos naman ang national budget para sa taong 2027 ipinanukala ng gobyerno.
3: Sa ating provincial report, abangan mamaya dalawang menor de edad na estudyante dyan sa Mayapari, Cagayan, nahulihan ng mga baril at kutsilyo sa loob ng paralan.
4: Sa international news naman, earthquake response sa Venezuela, posibleng magtagal pa ng isang buwan. Samantalang Israel at Lebanon naman lumagda na sa initial agreement matapos ang US-mediated talks.
3: Abangan din sa ating sports news at FIFA update mamaya, magkakabombo ang two-time champion na Uruguay. Langlag na sa FIFA 2026. Ang Iran naman itinabla ang laban sa Egypt. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inaasahang libo-libong mamayan at miyembro ng iba't ibang sektor ng lipunan na magtitipon-tipon bukas sa araw ng Linggo sa EDSA People Power Monument para yan sa White Ribbon Movement March. Ang malawakang kilos protesta ay pagpapatuloy ng makasaysayang trillion peso march na naglalayong kalampagin ang pamahalaan para sa pananagutan sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at ng nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang demonstrasyon ay pangungunahan ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation, isang ecumenical coalition ng mga pinunong Katoliko, Muslim, Evangelical at Protestanteng simbahan. Ayon kay Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, ang lead convener ng naturang grupo, ang pagkilos na ito ay nagmula sa malalim na pagninilay at tungkuling sibil at hindi dahil sa personal o partisan politics. Narito ang schedule po ng mga aktibidad para sa EDSA March bukas. Alas 12 ho ng tanghali, mga kabombo, magkakaroon muna ng banal na misa para sa mga Katolikong kalahok sa EDSA Shrine. Alauna hanggang alauna imedya po ng hapon ay ang pagsisimula ng marcha patungong People Power Monument. At alas 12:30 ng hapon ay formal na pagsisimula o pag-uumpisa ng ecumenical program doon ho sa may monumento. Narito ang bahagi ng pahayag ni Bishop Bagaforo sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines.
5: Itong kilos protesta natin ay pinangungunahan ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation at particularly itong ating gagawing marcha protesta ngayong June 28 ay nagbuo kami ng isang grupo, koalisyon, together with other cause-oriented group, mga civic and civil societies, at tinawag namin itong White Ribbon March. Magsisimula ito ng isang banal na misa para sa mga ibig na magsimba alas 12 ng tanghali sa EDSA Shrine. At pagkatapos nun, makakaroon tayo ng marcha patungo ng People's Power Monument. At hopefully by around 1:30 ay makapag-umpisa na tayo, 2 o'clock makapag-umpisa na tayo ng ating kilos protesta, yung ating pagtitipon sa People's Power Monument.
3: Ayon pa rin kay Bishop Bagaforo, bagamat malugod na tinatanggap ang mga politiko na makipagkaisa at maglakad kasabay ng taong bayan, walang pahihintulutang magsalita sa entablado upang mapanatili ang integridad at ang diwa ng prayer rally. Inihimok din ang mga kalahok sa buong bansa na magsuot ng puti at magtali ng white ribbon sa mga simbahan, mga kapilya at mga paaralan, naging sa mga sasakyan. Binigyan din ng obispo na layunin ng marcha na harapin ang mga talamak na kanser ng lipunan, partikular na ang korupsyon, ang paglaganap ng mga dinastiyang politikal at ang manipulasyon sa halalan. Inasahan ng mga organizer na aabot ng hanggang sa 10,000 kalahok ang dadalo, kabilang ng mga magsasaka, mga mangiisda, sektor ng manggagawa, mga kabataan at mga alagad ng simbahan. Bitbit din ng marcha ang mga konkretong hiling para yan sa pagbabago sa sistema, panawagan sa ombudsman na imbestigahan ang mga tiwaling opisyal ng walang kinigilingan at apela sa Senado na panatilihing patas ang gaganapin na impeachment trial.
5: Muli ipahayag natin, kalampagin natin, iparating natin sa ating pamahalaan, sa ating mga political leaders, no, ang ating adhikain na isugpuin ang korupsyon, litisin ang mga kurakot, ano, sama-sama po tayo. June 28, ala una, may umpisa na ang marcha, alas dos hanggang alas sais ng hapon sa People's Power Monument. Sama-sama po tayo sa ngalan ng Diyos at sa ngalan ng sangkatauhan ng Pilipinas, no? Ipakita natin ang ating pagmamahal. Let us all go out and make a difference. Let us all be counted as we once again, no, protest and show our indignation sa korupsyon na nangyari sa ating bansa.
3: Bago ho nito ay opisyal nang naglabas ng suporta ang Catholic Educational Association of the Philippines at hinimok ang mga miyembrong paralan sa Metro Manila na sumama sa assembly, habang pinayuhan naman ng mga campus sa mga probinsya na magdaos ng sabay-sabay na prayer rally. Samantala, nagpahayag naman ang Philippine National Police na ipatutupad ang maximum tolerance at sapat na puwersa ang ipapakalat upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng aktibidad bukas.
4: Samantala, nagbigay naman ang mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kabataan, estudyante at mga magulang matapos nga po ang magkakasunod na trahedyang naganap sa ilang paaralan sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, kailangan maprotektahan ang mga kabataan laban sa karahasan, kapabayaan at iba pang panganib. Anyang paaralan ay dapat na maging lugar ng pagkatuto, pagbuo ng mga pangarap at pag-unlad at hindi lugar ng ikinababahala ng mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Inatasan na rin ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng edukasyon, kapulisan, kalusugan at mga lokal na pamahalaan na higit pang paigtingin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong Pilipinas. Samantalang hinikayat din ng punong ehekutibo ang mga magulang na maglaan ng oras, atensyon at pag-unawa sa kanilang mga anak dahil dito nagsisimula ang tunay na proteksyon. Binigyang din ng Pangulo na ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan.
3: Samantala, ginawad naman ng Boy Scouts of the Philippines ang pinakamataas itong pagkilala, ang Gold Gallantry and Heroism Award kay Scout Chris Lawrence Fabian matapos ang kanyang pagpanaw sa marahas na pamaril sa paaralan sa Tacloban City. Si Fabian Magakabumbo ang estudyanteng nag-alay ng sariling buhay upang mailigtas ang kanyang mga kapwa mag-aral sa naganap na pamaril sa may isang national high school sa Tacloban City. Ayon sa Boy Scout of the Philippines, ipinamalas ni Fabian ang sukdulang katapangan at walang pag-iimbot nang unahin niya ang kaligtasan ng iba kaysa sa sarili sa harap ng matinding panganib. Binigyang diin ng organisasyon na ang kanyang sakripisyo ay magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga scout at patunay na ang tunay na kabayanihan ay nasusukat sa mga buhay na naililigtas at hindi sa haba ng buhay. Sa huli, nagbigay pugay ang kapatiran ng scouting kay Fabian at tiniyak na mananatiling buhay ang alaala ng kanyang pangalan, katapangan at ang kanyang kabayanihan.
4: Sa ibang balita naman, tutol ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kahilingan ng prosecution ng International Criminal Court na ma-access ang kanyang mga personal na gamit at i-freeze ang anumang perang nakumpiska matapos siyang arestuhin at dalhin sa Daheg noong nakalipas na taon. Ayon sa depensa, hindi na kailangan ang pag-freeze sa pera dahil nasa pangangalaga na ito ng registry ng International Tribunal. Gayunman, kung papaburan ng hukuman ng kahilingan, hiniling nilang tiyaking hindi mababawasan ang halaga ng anumang nakumpiskang salapi. Hiniling din ng kampo ni Duterte na huwag payagang ma-access ng prosekusyon ang mga nakumpiskang susi at iba pang personal na gamit dahil maaari umanong malabag ang kanyang privacy at maging ang karapatan sa privacy ng kanyang mga kaanak. Samantala, sa panig naman ng Registry ng International Criminal Court, nakanda itong sundin ang anumang magiging utos ng Trial Chamber 3.
0: Bombo Weather Update.
3: Sa ating weather report, magkakabumbo sa mga nag-aabang sa lagay po ng panahon, isa na naman pong low pressure area ang namataan sa loob ng Philippine Area Responsibility. Nakita ho ang sentro nito sa layong mahigit 900 kilometro sa silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa State Weather Bureau, hindi pa mabatid kung anong lugar ang tatamaan nito kung sakaling direkta o didirekta sa kalupaan ng Pilipinas. Gayunpaman, mababa pa ang tsansa nitong maging isang bagyo o isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Tiyak naman ang ahensya na patuloy na babantayan ang naturang low pressure area at agad na magbibigay ng abiso kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa kondisyon at maging sa direksyon nito. Sa kasalukuyan, wala pang direktang epekto sa bansang nasabing weather system. Ngunit pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na weather advisories o tumutukman sa Bombo Radio Philippines sa pamagitan po ng aming mga social media pages tulad po ng Facebook o kung di man sa ating pong www.bomboradio.com.
4: Samantala po, apo muna tayo ng mga karagdagan pang report. Isang mambabatas ang tutol sa pagpapababa ng edad para sa criminal liability. Mas maigpit naman ang gun control ipinanawagan kasunod ng school shooting sa Tacloban. Kaugnay niyan, may nakalap pang report si Bombo Isa Cotonero.
6: Bombo Genesis, Bombo Ever, naniniwala si Akbayan Representative Kel Jokno na hindi pagpapababa ng edad ng criminal liability ang dapat pagkunan ng pansin kasunod nga ng madugong school shooting sa Tacloban City, kundi ang pagpapatibay ng batas sa baril. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Jokno, sinabi nitong hindi lamang ang dalawang menor de edad na suspect ang dapat tutukan sa investigasyon, kundi maging ang kanilang mga magulang dahil maaari din silang managot sa ilalim ng juvenile justice law. Depende yan sa antas ng kanilang kapabayan. Binigyan din niya na mayroon ng umiiral na regulasyon sa firearms sa bansa. Ngunit kailangan pa itong higpitan upang matiyak na hindi basta-basta nakakakuha ng baril ang mga menor de edad. Anya, dapat ding patawan ng mas mabigat na parusa ang mga taong nagpabaya at nagpapahintulot na mapunta sa kamay ng mga bata ang mga armas. Nanawagan din si Jokno sa mga mambabatas na muling suriin ang gun laws upang matukoy ang mga kakulangan at mapunan ang mga butas sa batas bilang hukbang para maiwasan ang tragedya. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Akbayan Representative Chel Jokno sa panayam ng Bombo Radio Philippines.
7: Tingin ko hindi yun ang solusyon, yung pagbababa ng age of criminal liability. Ang kailangan natin ay mahigpitan ang ating mga nandyan na nasa batas. Kailangan natin ayusin halimbawa yung pagpapatupad ng juvenile justice law. Kailangan natin din higpitan yung paggamit ng mga baril at lahat ng mga butas sa mga gun laws natin. Halimbawa yung pagpapabaya, let's say, ng isang gun owner na magamit ng isang menor de edad yung kanyang baril. Naku, yun ang mga bagay na dapat lagyan natin ng ngipin.
6: Matatanda ang tatlong estudyante ang nasawi habang mahigit 20 naman ang nasugatan matapos pagbabarilin ng dalawang menor de edad na 14 at 15 years old sa loob ng San Jose National High School. Ayon sa Philippine National Police, ilang linggo manong pinagplanuhan ng mga suspek ang naturang pag-atake. Samantala, sa iba pang balita rin, sinabi rin ni Jokno na isa sa mga usaping maaari ring pagtuunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-apat na State of the Nation Address o SONA ngayong Hulyo ay ang lumalalang krisis sa justice system ng bansa. Kaya naman, inihain din nila ang House Bill number 7305 na naglalayong buuin ang Justice System Review Commission. Layunin ang komisyon na magsagawa ng masusing pagsusuri sa iba't ibang bahagi ng justice system, kabilang ang law enforcement, prosecution, corrections at community-based justice. Target din kasi ng panukala na mabawasan na ang backlog ng mga kaso, mapabilis ang pagdinig, matugunan ang overcrowding sa mga kulungan at mapalawak ang access sa legal assistance, lalo na para sa mga mahihirap. Ayon sa mambabatas, matagal nang napapabayaan ang justice system, kaya kinakailangan ng malawak ang reforma upang mapabilis ang pag-usad ng mga kaso at mapalakas ang pananagutan sa sistema. Muli, ang tinig ni Bayan Representative Chel Jocno sa panayam ng Bombo Radyo Philippines.
7: Alam niyo, yung isang kailangan na tutukan din ng ating pamahalaan ay yung krisis natin sa hustisya. Kaya kami nag-file ng isang Justice Commission Bill para mapalakas naman ang hustisya dito sa atin. Ang nangyayari kasi sobrang bagal ang mga kaso, yung paglilitis ng kaso. Congested ang mga jails natin. Ang mga ordinaryong mamamayan halos walang ma-access ng mga libreng legal assistance, o nahihirapan sila makakuha ng ugado. At sa pananaw ng marami, parang may double standard ang justice sa Pilipinas. Dapat ayusin natin to. Dahil hindi rin natin mahihikayat ang mga foreign investors kung ganito pa rin at mahina ang ang hustisya dito sa atin.
8: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: 17 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga development ho tayo, nakahanda ang mga sundalong nakabase sa BRP Sierra Madre sa tuluyang pagpasok ng typhoon season sa bansa ayon sa Armed Forces of the Philippines. Nakahanda rin ang hukbo para sa pagpapadala ng dagdag na assets at supply sa mga sundalong nakabase sa naturang naval station kung ito'y kinakailangan. Ang kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, regular na binabantayan ng hukbo ang kalagayan ng mga sundalo o mga naval forces na nakabase sa West Philippine Sea habang matatag din ang communication lines na ginagamit ng Armed Forces of the Philippines para i-monitor ang kanilang regular na kalagayan. Sa kabila nito ay sinabi ng two-star admiral na hindi gaanong dinadaanan ng bagyo ang West Philippine Sea o ang kasalukuyang lokasyon nitong BRP Sierra Madre, kaya't minimal lamang ang mga bagyong nararanasan ng mga sundalo roon. Hindi rin niya gaanong malalakas ang mga nararanasan ng mga sundalong nakabase o nararanasang bagyo ng dumadaan ho doon at yan ho ay doon sa naturang naval outpost.
9: Ang typhoon season, pagpasok ng typhoon season, naging busy yung ating OCD, yung DND, yung AFP. In fact, even other government agencies, in order to be able to respond quickly at makatulong sa ating mga kababayan. The West Philippine Sea naman, hindi naman ito traditionally daanan ng mga bagyo. Lalong-lalo yung ating mga features sa 9 features natin. Pero kung sakali man na madadaanan sila, handa naman tayo magbigay ng support, rescue, or whatever is needed sa ating mga kasundaluhan doon.
3: Samantala, tiniyak din ni Admiral Trinidad na tuloy-tuloy ang pagdadala ng mga serbisyo at supply sa mga Navy personnel na nakadeploy sa BRP Sierra Madre sa kabila ng epekto ng typhoon season. Ayon pa rin kay Admiral Trinidad, sapat ang malalaking barko ng Philippine government na maaaring gamitin sa mga rotation and resupply mission at hindi hahayaan ng Philippine government na hindi madalhan ng supply sa mga sundalong nakabase sa critical areas tulad ng West Philippine Sea.
9: Dynamics natin pagdating sa West Philippine Sea sa 9 features natin, lalo-lalo na sa BRP Sierra Madre o LS-57, hindi naman apektado yung ating pagkadak na RORE, which is a regular and routine activity to support and to sustain our troops aboard BRP Sierra. Sa hanay naman ng DND at ng AFP, ang trabaho natin ay mag-document at magbigay ng information sa DFA for whatever action, diplomatic action that they would like to undertake. Yung pag-file naman ng panibagong case sa Arbitral Tribunal o sa UN, UNCLOS, is through DFA, DOJ, and other government agencies na kung saan yung DND at AFP play a supporting role. Kung ano man ang kailangan nila, handa naman kami sumuporta, especially when it comes to what's happening on the ground.
3: Si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang special spokesperson ng Armed Forces of the Philippines para sa mga usapin dyan sa may West Philippine Sea.
4: Samantala, nakatakdang magpulong ang lahat ng mga Katolikong obispo sa Ozamiz City sa susunod na linggo para sa kanilang 32nd plenary assembly. Ayon kay Monsignor Bernardo Pantin, Secretary General of the Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, magpupokus ang magiging talakayan ng mga Catholic leader sa isang itinuturing na pastoral priorities at mga pangunahing isyu na kinakaharap ng simbahan at ng buong Pilipinas. Kinabibilangan ito ng mental health, pag-aruga sa mga likha ng Diyos at global energy crisis, kasama ang ilang isyu na nakakaapekto sa mga komunidad. Magbubukas ang assembly sa pamamagitan ng mensahe mula kay Apostolic Nuncio Archbishop Charles Brown at kay CBCP President Archbishop Gilbert Garcera. Hinikayat naman ni Monsignor Pantin ang mga mananampalataya na ipanalangin ang mga bishop ng Simbahang Katolika para magiging kapakipakinabang ang kanilang diskusyon at makapagsilbi sa simbahan at sa mga Pilipino ng tapat at puno ng pagmamahal. Anya, isa itong pagkakataon upang mag-usap-usap at makarinigan ang mga bishop at suriin ang mga paraan at solusyong tutugon sa mga problema at pangangailangan ng mga komunidad. Ilan sa mga inaasahang magbibigay ng mensahe ay sina British Cardinal Timothy Radcliffe na isang Dominican theologian at si Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefect of the Dicastery for Evangelization and Catholic Church at Cardinal Pablo Virgilio David, ang obispo naman ng Caloocan.
3: Sa ibang mga malalaking balita ho tayo, magagawang buhay, ipananukala ho ng pamahalaan ng Pilipinas ang 7.2 trillion pesos na pambansang pondo para sa 2027. Mas mataas ng 6% kumpara sa 6.79 trillion pesos ngayong taon. Yan po sa kabila ng pagbaba ng target sa paglago ng ekonomiya at inasahang kita ng gobyerno. Ayon sa Department of Budget and Management, limitado ang fiscal space ng pamahalaan dahil sa automatikong gastusin tulad ng national tax allotment, ang pagbabayad ng utang at iba pang mga obligadong paggasta. Sinabi rin ng Department of Budget and Management na nakakaapekto sa paghahanda ng budget ang umano'y anomalya sa mga flood control project. Ngayon din ang sigalot sa pagitan ng Israel o ng Estados Unidos, Israel at Iran, ang banta ng El Nino at climate change na nakakaapekto sa ekonomiya at kakayahan ng gobyerno na maabot ang mga target sa kita ng paglago. Dahil dito, ibinaba ng Development Budget Coordination Committee ang target na paglago ng ekonomiya para ngayong taon sa 3.5% hanggang sa 4.5%. Mula sa dating 5% hanggang 6% matapos lumago ang ekonomiya ng bansa ng 2.8% lamang sa unang quarter, ang pinakamabagal na paglago sa nakalipas na 5 taon.
4: Samantala, inihayag naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gagawin ng kanyang opisina ang lahat ng makakaya nito upang mabawi ang mga umano'y ill-gotten wealth o nakaw na yaman at itinago sa United States. Ginawa ng Ombudsman ang pahayag sa isang town hall meeting sa Washington, D.C. kung saan tiniyak niyang hindi na dapat maging ligtas na kanlungan ang Amerika para sa mga ilegal na yaman mula sa Pilipinas. Gayunman, wala siyang binanggit na partikular na kaso. Ibinahagi rin niya ang mga reformang isinusulong ngayon ng Ombudsman, kabilang dyan ang pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa ibang bansa at pagpapalawak ng akses sa mga serbisyong pampubliko. Nauna na ngang dumalo si Remulla sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa punong tanggapan ng United Nations sa New York City, kung saan tinalakay niya ang multi-billion piso na katiwalian sa mga flood control project na kasalukuyang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman.
3: Meron ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Update ho tayo mga kaumbo dito ho sa katatapos o nakalipas ho na serya ng conference sa pagitan po ng House Prosecution Panel at ng Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Yun daw hong kahilingan na separate marking o hiwalay na pagmamarka ng depensa dun po sa mga common evidence. Itinuturong dahilan sa 5 araw na itinagal ng pre-trial conference laban kay Vice President Sara Duterte. May update po dyan si Bombo Cindy Grida.
10: Ipinaliwanag ng House Prosecution Panel na ang hiling ng depensa para sa separate marking ng mga dokumento ang naging pangunahing dahilan kung bakit umabot ng 5 araw ang proseso ng pagmamarka ng ebidensya sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte na orihinal na itinakda lamang ng 2 araw. Kinumpirma ng panel na may mga saksi ring nakarehistro sa magkabilang panig kaya ay minangkahi nilang isailalim na lamang ang mga ito sa cross-examination upang maiwasan ang muling pagkaantala ng paglilitis. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Manila 3rd District Representative at House Prosecution Panel Member, Attorney Joel Chua.
11: In fact, pati sa witness, may mga common witness po kami. Kaya lang siguro, ang sa amin lamang, eh, siguro po pwede naman kasi na sa cross-examination. Halimbawa, sinalang po namin ng isang testigo na sa kanila po ay gusto nila maging testigo rin yon. Pero tingin ko naman, at tingin naman po namin, eh po pwede naman nila yung tanungin through cross-examination para hindi na po isasalang pa sa parte nila. So dahil pagka ganun po mangyayari, eh medyo tatagal lamang ang ating trial.
10: Samantala, nilinaw ng prosecution ang issue sa kahon ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na nasa kustudiya ng House of Representatives kung saan nais sana itong mabuksan upang masiyasat ang eksaktong nilalaman. Inamin ang panel na hindi pa nila alam ang laman ng mga income tax return o ITR na ipinasailalim sa subpoena dahil nakasaad sa batas at napagkasunduan ng mayorya na hindi pa ito maaaring buksan sa ngayon. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Manila 3rd District Representative at House Prosecution Panel Member Attorney Joel Chua.
11: Pare-pares naman kami, hindi namin alam kung ano nilalaman nito. Kasi ito po yung income tax return na amin pong sinabpina sa BIR. Kaya lang po dahil sa ito ay nakapaloob sa batas na hindi po pwede pang buksan, eh hindi po namin nabuksan dahil nung committee hearing nagdesisyon yung mga majority ng mga miyembro ng Committee on Justice na wag na munang buksan.
10: Nagyang diin din ng panel na nais nilang malaman kung totoong tao si Mary Grace Piatos, isa sa mga pangalang nakasaad sa mga acknowledgement receipts ng Confidential and Intelligence Funds or CIF ng Office of the Vice President. Ayon kay Manila 3rd District Representative at House Prosecution Panel Member Attorney Joel Chua, mahalagang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga dokumento upang hindi na maantala ang pag-usad ng impeachment trial.
8: Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bombo International News!
4: Maaaring abutin pa ng ilang buwan at hindi lamang mga linggo ang sinasagawang search and rescue operations para sa mga biktima na magkasunod at malalakas na lindol na tumama sa Venezuela. Ayon kay Eleanor Rakes, Vice President at Head of Program Delivery ng International Rescue Committee, kasalukuyan nang naghahanap ng ibang alternatibong paraan ang kanilang organisasyon upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong at mga pangunahing relief goods. Ito ay matapos magtamo ang bansa ng malawakang pinsala sanhi ng kambal na pagyanig. Inamin din ni Rakes na isang malaking hamon ang pagpapadala ng tulong dahil sa kasalukuyang estado ng mga imprasaktura sa Venezuela. Bunsod ng pagkasira ng pangunahing paliparan ng bansa, lubhang mahirap ang pagpapasok ng mga supply. Sa mga susunod na araw naman, tututok ang teams ng International Rescue Committee sa paghahatid ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, malinis na tubig at pansamantalang matutuluyan para sa mga apektadong residente. Pati na rin ang pagdi-deliver ng mga medikal na kagamitan para sa local health facilities. Sa ngayon, marami ring ospital sa bansa ang nagtitiis sa matinding kakulangan ng mga critical na supply medikal. Habang tuluyan namang gumuho ang dalawang lumang paggamutan sa May Caracas at La Guayra kung saan ay napinsala ito dahil nga sa lakas ng lindol. Samantala, dalawang araw matapos ang sakuna, may mga nailigtas pa ring survivor mula sa mga gumuho doon sa gumuhong gusali diyan sa May Caraballeda na isang lugar sa estado ng La Guayra na isa sa mga pinakamatinding tinamaan ng lindol. Kabilang nga sa mapalad na nasagip ay isang individual na matagumpay na nahugot mula sa isang gumuhong anim na palapag na gusali kung saan marami ang naitalang nasawi. Pagan pa pong balita sa Ibayong Dagat, lumagda na sa isang framework agreement ang Israel at Lebanon sa Washington, D.C., kasunod ng ilang araw na negosasyon upang wakasan ang labanan sa pagitan ng militar ng Israel at ng grupong Hezbollah. Pumirma sa naturang trilateral document sina Lebanese Ambassador Nada Muawad at ang kanyang Israeli counterpart na si Yishel Letir. Kasama ang kinatawa ng United States sa State Department, yan isinagawa sa Washington. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nakasaad sa kasunduan na pahihintulutan na ang puwersa ng Israel na ipagpatuloy ang pag-ukupa sa timog na bahagi ng Lebanon sakaling mabigo ang Hezbollah na magdisarma. Sa isang pahayag, sinabi naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, natutulong ang Amerika sa pagpapatupad ng kasunduan sa pamamagitan ng isang Trilateral Military Coordination Group for Lebanon. Maglalaan din ng US ng mga resources kabilang na dyan ang agarang pagbibigay ng $100 million na halaga ng humanitarian assistance sa pakikipagtulungan sa United Nations. Samantala, tinawag naman ni Lebanese Ambassador Muawad ang kasunduan bilang unang mahalagang hakbang tungo sa muling pagbuhay sa soberanya ng Lebanon. Matatandaang sumiklab nga ang matinding labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah nang magpaputok ng mga rocket ang armadong grupo sa Israel noong Marso 2 ng taong kasalukuyan. Ilang araw matapos na salakayin naman ng US at Israel ang Iran, ang mga pagkataking ito ng Hezbollah ay ginantihan naman ng Israel ng malawakang air at ground attacks na kumitil sa mahigit 4,000 buhay sa Lebanon at nagbunsod pa sa paglikas ng mahigit 1,000,000 residente.
0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
3: Sa mga nag-aabang sa resulta ho ng huling dalawang laban, ngayong araw na ito magkakaumbos sa FIFA World Cup 2026, na maalam na ho ang two-time champion na Uruguay sa FIFA World Cup 2026 matapos itong patalsikin at pataubin ng powerhouse team na Spain sa score na 1-0. Ginanap ang laban sa Guadalajara Stadium sa harapan ng Mexican football fans na umaasa ring makapasok sa susunod na round. Naging matumal ang opensa sa simula, ngunit bago mag-halftime, nakuha ng Espanya ang swerteng pagkakataon. Sa 42 minuto ng laban, binitawan nitong si Alex Baena ang isang mahinang sipa na hindi naman na-control at tuluyang nadulas dun sa kamay ng 40 anyos na veteran goalkeeper ng Uruguay na si Fernando Muslera. Natapos nga ang halftime na hindi na nakapagpasok pa ng anumang goal ang alinman sa dalawang koponan. Lalo pang labaon ng Uruguay matapos ngang dumanas na matinding injury sa tuhod ang kanilang striker na si Manuel Ugarte. Yan ay dinanas ho niya doon sa build-up ng goal sa ikalawang bahagi na po ng laban. Pagpasok ng extra time, tuluyan pang napalis sa laro ang Uruguayan striker na si Agustin Canobio matapos ngang makatanggap ng red card dahil po yan sa kanyang pakipagsigawan at pakipag-away sa mga game officials. Nangyari ang insidente sa huling bahagi na po ng laban, partikular na dun sa 64 na minuto. Yan ay ilang segundo lamang bago sana matapos ang laro. Dahil sa panalong ito, nakuha na ng Spain ang unang pwesto sa habang ang debutant team na Cape Verde man ay ubusan bilang second place sa returang grupo. O ang naging tapatan ng Egypt

0: pati Iran sa patuloy pa rin na FIFA World Cup. Bagang nagpakawalan ng goal ang Pharaohs habang ng laban, ipinasok na nitong si Mahmoud Zaber ang unang home run. Nagawa ito ni Shot mula sa kanyang kasamahang striker. Nagkaroon din ng magandang pagkakataon ang Iran na makatabla sa ika-10 minuto ngunit hinarang ng goalkeeper ng Egypt na si Mustafa Shubir ang penalty kick ng Iranian player na si Mehdi Taremi. Hindi naman bumigay ang Middle Eastern team at 3 minuto na kalipas o makalipas nito ay tinangka muli ng koponan na makapagpasok ng goal. Sa ika-13 minuto ng laban, mga kabumbo, ipinasok ko na, itong striker na si Ramin Rezaian ang equalizer goal mula sa isang mahirap na angulo. Hindi naman ito nasalo ng Egyptian goalkeeper at itabla ang laban sa unang 13 minuto pa lamang ng match. Sa kabila ng maituturing na exciting na pagsisimula ng laban, hindi na ho nakapagpasok pa ang magkalabang koponan ng karagdagang goal sa sumunod na hanggang sa 80 minuto. Ito ay sa kabila pa ng mga serye ng atake sa second half na tila namang matibay ang depensa ng dalawang koponan hanggang sa huling pito ng referee.
1: Balik po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Ang isinampang reklamong qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation, tangkang patahimikin lamang umano si dating Representative Mike Defensor. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario.
2: Kinawestiyon ni former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor ang reklamo inain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation. Iginit ang dating mamabatas na reklamo isinampan ng kamunian ay layon lamang umano na siya patahimikin magsalita ukol sa korupsyon sa bansa. Anayaya, pilit daw siyang pinakakasuhan ng non-bailable case ni Director Attorney Melvin Matibag upang tuluyang makulong at hindi na maging vocal sa isyu ng anomalya. Kahapon ay formal nang naisampas sa Pasig City Prosecutor's Office ang reklamong qualified human trafficking laban kay Mike Defensor. Kaugnay ito sa nireid na KTV bar at hotel sa Pasig City kung saan inaakusahan Mike kinalaman at pahintulot umano ang dating mamabatas sa natuklasang iligal na gawain sa gusali. Subalit ito'y mariing pinabulaanan ni Defensor at binigyan din na tanging nagpapaupa lamang sila at walang direktang kinalaman sa operasyon ng trafficking niya.
3: So ibig sabihin, pagka merong nagbenta ng shabu doon sa mga isang yung kasama ka, alam mo yung mga nangyari? Notwithstanding kung ano yung kaso ng ipafine nila doon sa mismong establishment, ha, ang pinupunto ko lang, kami lang yung sa establishment. At pinipilit ni Director Matibag yung kaso niya para non-bailable case, para kami ay makulong at mapatahimik. Dahil kung titingnan mo yung ginagawa ni Matibag, pinipilit niyang ihinto ang lahat ng investigasyon doon sa korupsyon. Wala siyang naitulong kahit 5. Wala siyang naitulong na kahit anong dugo o pawis para malaman yung korupsyon sa ating bansa. Bagkos, ang ginawa pa niya, pumunta siya ng Senado para siraan yung mga sundalo. Wala siyang ginawa dun eh, kundi to hit the credibility of the 18 soldiers.
2: Kung kaya't naniniwala si former Representative Mike Defensor na ang reklamong sinapan ng ahensya ay mahina ang basehan laban sa kanya. Tiniyak niyang haharapin naman ang naturang reklamo kasabay ng kanyang pagbatikos sa ginagawa aksyon ng kamunian para mapanugot mga sangkot sa malumalyang flood control projects.
3: Ako naniniwala, wala siyang kakaso-kaso. Pinakita ko na yung video ng building. Sinasabi nila, human traffic as if isang prostitution din na tinatago mo, ginigipit yung mga tao, iniipit mo. Nakita niyo, very open yung area. Alam ko ang gusto niya. Ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable na kaso para ako makulong, hindi makapagsalita. Pero sinasabi ko kay Director Matibag, pwede niyo akong makulong, pwede niyo akong tigilan magsalita, pero ang Pilipino, patuloy na nagagalit, patuloy na humingi ng ustisa, patuloy na sinisigaw na ayusin yung korupsyon. Hindi ako ang problema nila. Ang problema nila ay yung hindi nila pag-address sa problema ng korupsyon sa ating bansa. Dapat may managot.
2: Ang panig naman ng National Bureau of Investigation sa pamamagitan ni Director Melvin Matibag ay ipinauubayan na lamang sa publiko ang obserbasyon kung may impluensya ng politika ang reklamo. Paninindigan ng Director na matibay kanilang pinangahawak ang ebidensya para mapatunayang may pahintulot ng dating mamabatas at natuklasang iligal na gawain.
4: Well, nakita niyo yung ebidensya, malino yung mga ebidensya natin. This is the very reason why we're putting out the evidence to the public. So that the public can judge, politika ba talaga to? Talagang may violation ba na ginawa? at lumalabas doon sa ating pag-

0: pag-imbestiga. It took time. Kailan yung natin na rito? Parang 2 months ago, no? Kasi ang magiging depensa niya, sabihin, lesson lang kami eh. So hindi namin alam yung nangyayari dyan. But it will appear dito sa mga evidence na nakuha natin, hindi maitatanggi na alam yung mga nangyayari. Even the change ng mga design to accommodate yung pag-promote ng prostitution doon sa Chicago KTV in relation to Bombo.
1: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Meron na lamang ko tayong 20 minuto magkakabombo bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Natiling buo at normal ang operasyon ng Mindanao Grid matapos na walang maitalang pinsala kasunod ng magnitude 5.0 na aftershock na tumama kanina madaling araw sa karagatang sakop po ng Sarangani sa may Davao Occidental. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, natiling matatag ang serbisyo ng transmission ng kuryente sa southwestern Mindanao. Wala rin naitalang pinsala sa mga transmission facility sa lugar at mga karating na lugar na nakaramdam ng pagyanig kaya natiling ligtas at buo ang naturang grid. Batay naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tectonic ang pinagbulan ng naturang lindol na naitala sa karagatang malapit po sa may Baluta Islands at may lalim na 10 kilometro. Nilinaw ng institusyon na ang magnitude 5.0 na lindol ay isang aftershock ng magnitude 7.8 na pangunahing lindol na tumama sa karagatang sakop ng Sarangani Province noong Hunyo 8. Dagdag pa ng ahensya, wala rin inaasahang pinsala o mapapinsalang aftershock na kaugnay ng naturang pagyanig.
3: Samantala, inihayag naman ni Dr. Christian Dakigan, Director ng Bureau of Animal Industry, na target ng ahensya na maging available sa merkado ang bakuna kontra sa African swine fever sa ikatlong quarter ng taong 2026. Ayon sa kanya, napatunayan na sa mga pilot vaccination program ang mataas na bisa ng AVAC Live vaccine mula Vietnam na may higit sa 90% efficacy rate, kaya't mahalagang ma-commercialize ito upang mapalakas ang pagbabalik ng industriya ng baboy. Batay sa datos ng Department of Agriculture, bumaba ang kabuang swine inventory ng bansa sa 8.75 million heads noong 2025, mula yan sa 9.57 million noong 2024, dulot na rin ng African swine fever outbreaks. Target naman ng pamahalaan na makapagdagdag pa ng 6 na milyong baboy sa taong 2028 upang maibalik ang supply at mapatatag ang presyo ng karne sa bansa. Sa kasalukuyan, iniulat ng Bureau of Animal Industry na hanggang sa Hunyo 5, may aktibong African swine fever cases pa rin sa 5 rehiyon at 7 probinsya sa bansa. Gayunpaman, tiniyak ng ahensya na ang mga ito ay localized at kontrolado sa pamamagitan ng surveillance, movement control at containment measures. Dagdag pa ni Dr. Dakigan, bukod sa AVAC vaccine ay may 6 pang aplikasyon mula sa suppliers sa US, Vietnam, South Korea at Thailand na kasalukuyang nire-review na ng ahensya. Ang paglipat ng regulatory functions mula sa Food and Drugs Administration patungo sa Bureau of Animal Industry sa ilalim ng Animal Industry Development and Competitiveness Act ay inaasahang magpapabilis sa proseso ng pag-aproba sa mga bakuna.
2: Samantala, na idokumento naman ng Philippine Space Agency ang pag-angat ng mga pampang doon po sa may Davao Occidental kasunod yan ng naganap na magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Inilabas ngayong araw ng naturang ahensya yung mga larawan na nagpapakita sa pag-usog ng dagat, mistulang paglayuhon ng dagat mula sa dating mga pampang. Batay sa mga satellite image na kuha at hawak ng PHILSA bago at pagkatapos ang nangyaring lindol, kapansin-pansin ang paglayo ng dagat mula sa mga dalampasigan na dating palapit o malapit sa mga kabahayan sa naturang lugar. Tinatayang umabot sa 179 o 179 hektarya ang lawak ng mga naiangat na dalampasigan. Gumamit din ang naturang ahensya ng Sentinel-2 at Blacksky satellite images upang matukoy ang mga pagbabago at makatulong sa damage assessment. Gamit din ang naturang teknolohiya sa pagpaplano ng mga susunod na akbang tulad ng pagprotekta sa coastal uplift areas at ang pagbuo ng pulisiya tulad ng no-build zones. Bago nito ay una nang iniulat ng Department of Environment and Natural Resources na umangat din ng hanggang sa 2 metro ang seabed at umurong ng tinatayang 200 metro ang baybayin sa ilang bahagi naman ng katabing probinsya. Ito hong Sarangani, kasunod pa rin po yan ng malakas na lindol. Nilinaw naman ng PhilSA na sasailalim muna sa ground validation ang inilabas nilang resulta ngayong araw. Oras natin, meron na lamang ho tayong 16 na minuto mga kabumbo bago po sumapit ang alas 7 ho ng gabi. At update po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang Social Welfare and Development Department hindi raw humuna tumatanggap ng mga dalaw dun ho sa dalawang menor de edad na suspect sa pamaril sa isang high school dyan sa May Tacloban City. May update dyan ang Bombo Radio Tacloban.
4: Matapos maganap ang isang pamaril sa San Jose National High School dito sa Tacloban na ikinasawi ng tatlong estudyante na kinasasakunta naman ng dalawang sospek na minor de edad, hindi muna pumayag ang DSWD na bisitahin ng sino man ang dalawang sospek na sa isang pasilidad sa Tanawan, Leyte.
5: Mahigpit na ipinagbawal ng Department of Social Welfare and Development ang pagbisita sa dalawang sospek na ngayon ay nasa pangalaga nila. Nasa Regional Rehabilitation Center for Youth ang dalawang minor de edad na suspek sa pamaril kung saan patuloy na minumulto ng DSWD. Bagamat isa sa dalawang sospek ang naharap sa kasong 3 counts of frustrated murder at serious physical injury, nanatili pa rin ang DSWD na tutukan ng pag-alaga sa dalawang sospek upang maitama ang kanilang maling nagawa at pagsisihan. Dahil dito, muling nagtaka ang publiko kung bakit sa Tanawan, Leyte dinala ang dalawang minor de edad, gayon sa Tacloban naman naganap ang pamaril. Una naman itong sinagot ng alkalde ng Tacloban na hindi kayang ilagay umano ang dalawang minor de edad na suspek sa bahay pag-asa dahil hindi daw sapat ang seguridad.
6: Lock them up in the stations, the police stations. We cannot also put them in bahay pag-asa because that's very minimum security and this is basically a heinous crime.
5: Ayon naman kay Regional Director Grace Sobo ng DSWD 8, meron lamang 4 na bahay pag-asa ang Region 8 at ito'y nakalagay sa Biliran Naval, Javier Leyte, Alang-Alang Leyte at sa Katbalugan Samar. Dagdag pa dito, bakit daw hindi gumawa ng syudad ang Tacloban ng ganitong pasilidad gayong kilala ito bilang high urbanized city? Tugon naman dito ng DSWD, hindi naman daw inaasahan ang ganitong pangyari at sa ngayon daw ay napag-usapan na ito ng alkalde upang magtayo nito sa syudad. Sa ngayon, patuloy na humihingi na nap na pamaril sa loob ng eskwelahan.
7: Pag sinabi mo sila ba ay magkasama, one facility. But in fact, they are not yung bawat bata. As of now, no, kasi nga din sila pinawala pa.
1: And most trusted source of news and information, Basta Radio, Bumbo!
3: Samantalang dalawang minor de edad naman estudyante na nahulihan ng baril at kutsilyo sa loob ng paaralan sa May Apari, Cagayan, isinailalim na sa kusadiya ng Municipal Social Welfare and Development Office. Kaugnayan, may report ang Bombo Radio Tugigaraw.
8: Agad na isinailalim sa kustodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang menor de edad na estudyante ng Apari School of Arts and Trade matapos silang magkumpiskahan ng isang kalibre 38 revolver na may dalawang bala at isang kutsilyo sa loob ng paaralan. Ang mga armas ay natuklasan ng pulisya sa bag ng dalawang estudyante na nadatnan ng pulisya kasama ng isa pa matapos ipatawag sa opisina ng punong guro dahil sa isang komosyon. Ayon kay Police Major Sharon Malilin, tagapagsalita ng Police Regional Office 2, agad na i-turn over sa MSWDO para sa assessment, counseling at intervention program ang isang 15-anyos na grade 10 student na nahulihan ng baril at ang isang 14-anyos na grade 8 student na nakuhanan naman ng kutsilyo. Habang ang ikatlong estudyante na walang dalang armas ay pinalaya na at nasa kustudiya na ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Malilin na ipinatawag na rin ng MSWDO ang mga magulang ng dalawang batang sangkot para sa pag-uusap kasama ang principal ng paaralan upang matugunan ang insidente. Sa ngayon, inaalam pa ng pulisya kung ang nakumpiskang baril ay lisensyado o hindi na batay sa 15-anyos na estudyante ay napulot lamang niya ito.
9: In coordination with our MSWD also since andun na po kasi yung ating mga bata for yung sa kanilang interventions nga po at based po sa sinabi po nung bata ay napulot daw po niya yung baril pero as to in that investigation pa po yun sir for appropriate na assessment and to include din po sir yung determination of discernment under po nga ng ating existing law po.
8: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: sa halos kaugnay pa rin.

0: Po mga development magkakabumbabalik ko tayo dyan sa may bahagi ng Visayas, ang Police Regional Office Number 6, magsasagawa naman ng inventory audit sa lahat po ng mga issued firearms sa mga police sa Western Visayas at yung koordinasyon sa mga paralan, lalo pang pinapalakas. May update po dyan ang Bombo Radyo Iloilo.
1: Ipinagutos ng Police Regional Office 6 na i-audit ang lahat ng service firearms na naipamahagi sa mga pulis sa Western Visayas upang matiyak na nasa kanilang tamang pag-iingat ang mga ito at hindi na papabayaan. Bahagi ito ng direktiba ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo bilang hakbang upang higit pang mapalakas ang seguridad at disiplina sa hanay ng kapulisan sa rehiyon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Tuanyo, sinabi niyang ayaw niyang maulit ang insidente na ganap sa Tacloban kung saan ang baril mismo ng isang pulis ang ginamit ng isang menor de edad na suspect sa pamamaril sa loob ng kanyang paaralan. Ayon kay Tuanyo, siya mismo ang nagsagawa ng inspeksyon sa mga service firearms ng mga pulis habang umiikot sa iba't ibang himpila ng pulisya at mataas naman umano ang antas ng pagsunod ng mga tauhan. Bukod dito, ikinagagalak rin ng Police Regional Office 6 kung mabibigyan sila ng pagkakataon ng mga paaralan na makilahok sa mga flag raising ceremony upang makapagbigay sila ng paalala at makausap ang mga estudyante at mga kawani. Binigyang diin ni Tuanyo na mahalagang magkaroon ng muscle memory o agarang pag-alala sa tamang dapat gawin sakaling magkaroon ng anumang insidente o kaguluhan sa loob ng mga paaralan. Matatanda ang nauna ng inatasan ng Regional Director ang lahat ng police unit sa rehiyon na panatilihin ang presensya ng mga police sa labas ng mga paaralan, palakasin ang koordinasyon sa mga otoridad ng mga paaralan at mga lokal na pamahalaan at agarang tugunan ang anumang banta sa kapayapaan at kayusan.
2: Personal po ako na umikot sa ating mga ilang mga police station. Sinecheck ko yung mga issued firearms. At sinisigurado ko po na yung issued firearms sa Philippine National Police sa aming mga membro ay nasa kanila po mga profession. Ang nakikita natin na mataas ang compliance ng ating mga kapulisan ko rito. Pero ito tayo magpapatuloy. In-announce ko na po sa ating logistics officer na gawin itong regionwide na mag-conduct ng inventory o audit sa lahat ng issued firearms dapat po sa possession ng ating mga person.
1: Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Regional Director ng Police Regional Office Western Visayas. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Ang Commission on Elections naman nilinaw na wala pang pinal na dominant majority at minority parties. Ang listahan ilalabas pa lamang raw sa susunod na linggo. Kaugnayan may report ang Star FM's Cotabato.
4: Dominant majority party at minority parties, wala pang pinala ayon kay Chairman George Garcia at target maglabas ng listahan sa susunod na linggo. Sa panayam ng Star FM Cotabato kay Chairman George Garcia, nilino nito na hindi pa natutukoy kung aling partido ang magiging dominant majority at dominant minority party. Ipinaliwanag din ni Garcia ang kahulugan ng dominant majority party at dominant minority party. Ayon sa kanya, ang isang partidong maituturing na dominant majority ay ang nakasunod sa itinagdang pamantayan bilang ang pagkakaroon ng kompletong hani ng kandidato sa iba't ibang posisyon, pagtupad ng kinatawan ng kababaihan at pagkakaroon ng matagal ng kasaysayan na bilang isang organisadong partido.
5: Ngayon po hindi pa natin alam kung sino majority party, minority party. Next week po hopefully mailabas namin kung sino sa 13 na partido political ang dominant majority, dominant minority at saka yung 10 major political parties. Gusto ko lang pong sabihin, baka kasi magkamali ng interpretasyon ng ating mga kababayan. Pag sinabi pong dominant majority party, hindi naman nangangahulugan na siya ang pinakamalakas. Hindi, pagka sinabi mong dominant minority, hindi nangangahulugan siya ang pinakamalakas.

0: Minority Party.
1: At iyan ang aking report mula dito sa Cotabato City Institute. Ako si Bombo Jerry Consing and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Balik ko tayo dyan sa may Visayas, mga kabombo. Ang Philippine National Police iminumungkahi ang pagkakaroon at pagkakabuo ng mga group chat na mag-uugnay sa mga pulis at mga kaguruan. Yan ho'y upang mapalakas ang seguridad at mapabilis ang koordinasyon sa mga paaralan. Kasunod pa rin po yan nung nangyaring shooting incident sa may Tacloban City. May update naman po dyan ng Bombo Radio Rojas.
3: O nga. Iminumungkahi ng Capiz Police Provincial Office ang pagbuo ng mga group chat na mag-uugnay sa mga pulis at guro bilang bahagi ng hakbang upang mapalakas ang seguridad at mapabilis ang koordinasyon sa mga paaralan. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer ng Capiz Police Provincial Office, layunin ng panukalang ito na mapalawak ang police visibility sa mga paaralan sa buong lalawigan at magkaroon ng direktang komunikasyon sa pamamagitan ng guro at ng otoridad. Sinabi ni Garnica na sa pamamagitan ng group chat, mas mabilis na maipapaabot ng mga guro sa pulisya ang anumang insidente, banta o iba pang alalahanin sa seguridad upang agad itong matugunan. Inamin din ng opisyal na may ilang guro na nag-aatubiling makibahagi sa panukala. Gayunpaman, sinabi niyang ipagpapatuloy ng kapulisan ang kampanya upang hikayatin ng mga paaralan na suportahan ng inisyatibong naglalayong mapanatiling ligtas ng kapaligiran ng mga mag-aaral at guro. Nananawagan din ng Capiz Police Provincial Office sa mga guro, estudyante at mga magulang na maging mapagmatsyaga at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad upang maiwasan ang mga posibleng insidente sa loob at paligid ng mga paaralan.
4: Ang group chat ay magsisilbing direct communication line sa pagitan ng PNP at ng mga school official. Sa oras ng emergency o anumang security concern, makapagbigay agad ng impormasyon ang mga guro at school administrators, kaya mas mabilis namin ma-assess ang sitwasyon at makapagpadala ng mga pulis.
3: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Saira Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Dagdagan pa po natin ang ating balita sa Ibayong Dagat, mga kabombo. Kinumpirma ho ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na ligtas ang 47 Pinoy na nasa Venezuela. Matapos ang magkakasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol nitong Hunyo 25. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Kawayan kay Vice Consul John Michael Solitario, sinabi ho niyang naramdaman din sa Colombia ang pagyanig, kaya pansamantalang nagsilika sa mga tao sa kanilang mga gusali na makumpirmang sa Venezuela ang sentro. At agad silang naipag-uglayan sa mga Pinoy doon gamit ang isang naitalaga na chat group at o group chat at napatunayang walang nasaktan sa mga Pinoy roon. Sa kasalukuyan, wala pang humihingi ng opisyal na tulong sa embahada. Bagaman nagkakaroon ng panandaliang kawalan ng tubig sa ilang lugar sa Venezuela, agad din naman daw itong naibabalik sa parehong araw. Patuloy namang inaalam ng embahada ang kinakailangang gamot at mga pagkain ng mga pagtatong Pinoy, gayon pa man, dahil sarado pa ang ilang mga paliparan ho doon, lalo na yung paliparan doon sa may Caracas. Pinansyal na tulong muna ang pangunahing maipapaabot ng embahada.
5: Ang lokal na pamahalaan po sa Venezuela ay tumutugon doon po sa mga immediate na emergency needs at na bibigyan naman po sila ng agaran at kaukulang tulong pagdating po sa mga bagay na ito. Kung kaya't again, pinapaalalahanan po natin sila na kung tingin po nila ay hindi sapat ito at kailangan ng intervention mula sa embahada at sa Pilipinas ay ipaalam lang po agad sa amin. Pero gaya po ng nasabi natin, wala pa rin pong ganitong forma ng assistance na kailangan ngayon. Ngunit nananatili po kaming handa at nakikipag-ugnayan sa Manila. Araw-araw po ang ating reporting para po handa po tayong magpaabot ng tulong once mag-place po ng request ang ating mga kababayan.
2: Si Vice Consul John Michael Solitario sa exclusive interview ng Bombo Radio Kawayan.
6: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Sa pagtatapos po ng trading kahapon, ang huling araw po ng trading ngayong linggong ito, mga kabombo, ang isang US dollar ay katumbas na po ng 61 pesos and 29 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 83 centavos. Ang isang Singaporean dollar, ito po yung katumbas ng 47 pesos and 35 centavos.

0: Star FM. Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Alos na.

0: Naku, parang misteryoso ba yung crush mo? Kahit anong gawin, kahit anong stalk, hindi mo alam paano makuha ang karisma niya. Minsan talaga kasi radio, may mga struggle tayo sa life. At isa sa mga struggle dati, no, yung mga mysterious na crush na yan. Kaya mga kasradation, kapag mysterious ang iyong crush, ang best approach na gagawin mo is to take it slow. Dahan-dahan na, huwag mong bibiglain. Marami ba naman, lalo na sa mga lalaki, no, na mapang-asar, na parabang. Avoid overthinking kasi initial, no? Kaya yung parang sobrang obsessed ka. Kailangan mo ang gawin, ito unang-una, gumawa ka ng low pressure na small talk. Wow, low pressure na parang bagyo lang, ano? Low pressure area yard. Low pressure, kasi nation, alam mo naman kasi yung mga misteryosong tao, tipid yan magsalita. Yung tipo bang, kamusta ka na? Okay lang. O, tapos tapos na yung conversation. Wala na, tapos na. Sayang yung pagkakataon pag tinanong mo, kamusta ka? Okay lang. Tapos wala na, no? Yung gagawin mo, approach them casually. At alimbawa, tanungin mo siya ano yung opinion niya sa isang topic. Kung magkaklase kayo, oy, anong ginawa mo sa subject na to? Anong solution? Blah, blah, blah. Or itanong mo siya kung anong paborito mo ngayong araw, sino paborito mong teacher, anong mga ginawa mo. Mga simpleng bagay na yan. Just to test the waters. Kasi malay mo, kapag hindi mo siya pre-nesure sa mga small talk, ay unti-unti siyang magtiwala, unti-unti siyang mag-open up. At ito ang never mong gagawin. Huwag na huwag mo siyang sasabihan na, ang mysterious mo naman. O kaya yung, ang tahimik mo naman. Huwag ganon. Baka layuan ka niyan. Hala. Sayang naman. Diba? Kasi baka mas maging self-conscious sila instead na maging komportable. Kaya huwag mo nang asarin, be. Mysterious na nga ni. Isa pa, kasrination. Kung mayroon naman kayo mga common, alam mo yung common connections, pwede mong i-interact. Mag-interact ka una sa grupo ninyo. Ganon. Para hindi nakaka-pressure o kaya naman hindi halata na siya talaga yung gusto mong kausapin. Ganon-ganon muna tayo. Simple-simple lang. And ito ang pinakamalupit. I-manage mo yung expectation mo. Kasi nation, sometimes ang mysterious vibe, ibig sabihin lang, hindi siya interested. Ibig sabihin, unavailable. Ibig sabihin, lang, dead ma, gano'n. Dead ma lang siya, wala siyang pake. Minsan, ganyan ang mga mysterious. So, kung feeling mo, kung yung vibe is parang may wall, na lagi na lang, ayaw niya mag-open up, blah, blah, blah. Siguro, it's time, it's healthy to move on. Ganon, ganon buhay eh. At least you tried, diba? Try lang until you succeed. Succeed in life, succeed in love life. Oras natin kasi Rain Nation, 32 star minutes makalipas ng alas 8 ng gabi. Yan ang ating pinag-usapan about sa mga pa-mysterious-mysterious na yan. No, na para bang hindi mo alam kung meron ba siyang tinatago? O isa siyang princess or prince. Galing pala siya sa royal family kaya tahi-tahimik lang. Ayaw magpahalata, ganun. O yan, nakawitin pala, no? Cup of Joe, Mysterioso. Nation, tuloy-tuloy po ating matugtugan up until 12 in the midnight. Happy Saturday, happy weekend. Sa mga ganap-ganap sa buhay. Diyan ka na muna at kasama mo nga ang yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Muntik na malimutan na, no? Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.

Sabik mula po kay Jirel Lim. Sabik yarn! Ano ka strainasyon na sa mga sinasabik-sabik-sabik? Oras natin, 3 star minutes bago po mag-alas 9 na gabi, 8:57 in the evening at the Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy ating kwentuhan at ang ating star tanong. Unting minuto na lang at makikita mo na. 10:30 PM ang ating pong Facebook Live. Nung Kastri Nation, make sure ha na nandun ka mamaya. Nako. See you later. Again, na Facebook natin. Facebook Live at sa Facebook page 102.7 Star FM Manila. Muli Kastri Nation, para sa mga umiibig o kaya naman sa mga hopeless romantic. Here's a song mula po kay Moira de la Torre. Kumpas. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Tour with Yvonne Adarna.
1: Kamusta ang buhay ng sinabawang gulay? No, Sir Nation, ikaw ba nagulay-gulay ka na ba? Diba? Alam mo, may mga pag-ulan-ulan itong nakaraang araw. Tapos ang sarap kumain ng mainit na sabaw. Lalo na kung feeling sick. Alam mo yung feeling sick ka, feeling not well. Talagang ano, baka sign na yan na kailangan mo ng kumain ng mga gulay, ng mga masustansya pagkain. Kasi puro ka na lang fast food. Yan ang mahirap eh. Parang yun yung number one na kalaban kapag working ka na, yung mga fast food. Ay! Anyway, tayo po yung naka-live sa Facebook page natin na 102.7 Star FM Manila, nagbabalik. Kung gusto mong magkaroon ng kakwentuhan tonight, dahil baka feeling lonely ka ngayon, o kaya naman gusto mo lang ng maingay sa background mo, tutok na dito again sa Facebook page 102.7 Star FM Manila. Mag-heart-heart react ka na dyan, o kaya naman i-share mo na. At ang pinakamaganda, mag-comment ka na. Ngayong Sabado, anong ganap? Ay, maraming ganap ngayong Sabado, no? Ikaw ba, kaka-uwi mo lang? Kakakain mo lang ba? Or kakagising mo lang? Mamili ka doon, A, B, C, or none of the above. But, sa isang araw na nangyayari ka, Sir Nation, no? Lalo na kapag marami na tayong daladalang bigat na kapag may nangamusta, gusto mo na lang umiyak. Kapag traffic, parang sira na lahat ng araw mo. Sira na yung buong araw mo. O kaya naman, ganito, nagbayad ka ng namasahe ka, tapos kulang pala ng 50 pesos. Kulang ka ng 5 pesos. Wala na. Ang dami nang... O kaya, wala yung gusto mong inumin. Hindi mo na alam. Hindi ka mapakali. Feeling mo, sira na ang araw mo. Kaya, Sir Nisha, pag-usapan natin. Ito mga convenient at mga inconvenience na nangyayari sa ating buhay. Ang katanungan for tonight, anong maliit na inconvenience ang kayang sirain ang buong araw mo? Ano to? Yung nakita mo ba siya? Nung nakita mo yung teacher mo, sira na araw mo. Yung may nakita ang isang tao na, alam mo yung ang ganda-ganda ng aura mo, ang ganda ng kissing mo, pumunta ka sa isang lugar, tapos biglang, ay, andito pala siya. Sira na yung araw mo. Grabe naman inconvenience yan. O kaya, hindi ka nauna sa pila. Yun nga, naubos na yung gusto mong inumin, pagkain. Diba? Bad trip. Ano ba naman yan, oh? Ano ba namang araw to? Sira na agad. Sir Nation, i-comment mo na yan. Ano yung maliit na inconvenience ang kayang sirain ang buong araw mo? Ako meron ako i-share dyan kapag hindi siya nagre-reply. Number one yan, ang lakas makasira ng mood. No, yung parang dadalhin mo eh hanggang isang linggo na, anyari, bakit nag-scene lang siya? Bakit hindi nag-reply? Diba? Ay, wala ganyang bagay. Ito na, basahin na natin ang mga kasagutan. Ang sabi ni... Yung kamusta? Yung kamusta kasunod pa utang? Nag-effort ka ng time! Bad trip! Nangamusta na nga, kasunod pala mangungutang. Alam mo, naranasan ko to, Ate Pralita. Kaya sa mga mangungutang po, siguro mas magandang diretsuhin mo na. Kasi kapag nangangamusta ka pa, tapos parang inaalam mo pa kung anong ginawa ng isang tao. Feeling namin, parang hindi genuine. Kung mangungutang ka, diretsuhin mo na na, friend, pwede ba akong makahiram? Bayaran ko next week. Kailangan ko lang talaga. I think mas marespeto yung gano'n. Divine! Ano naman ang sunod? Ang sabi niya, mahaba ang pasensya ko ng slide. Siguro pag wala ng laman ang wallet ko. Yan, nababadrip na talaga ang mga tao. At alam mong out for delivery na ang parcel mo. Ahay. Beauty evening, DJ Bon, and may Kofo, ha? Ano yung Kofo, ha? Ano yun? Ako ay na-curious. Pero agree, no? Hala, out for delivery. Buti na lang may 3 days na pwede mong, kuya, pwede bukas na lang. Pag umabot ka ng 3 days at hindi na, magre-return to seller na yun. Return to sender or return to seller na. Hirap talaga. Sana ma-uninstall na natin yung mga yan. If you know what I mean. At the sunod, sabi niya, oh, syempre yung aawayin ako pero hindi naman kayang sirain ang buong araw ko dahil ayos naman ako mamaya. Ano? Para kay Victor, sana nabuo ko ang araw mo bago kayo bumuo. Alam mo, nakakatawa. Kagabi, nagbasa ako ng mga comments ninyo. Sabi ni, may nag-comment, huwag ka na umasa ka, Yvonne. Tama na. Binubola ka lang yan. Tawag-tawa ako, parang may sama na loob sa akin si Kuya Jeff. Huwag ka naman ganyan. Ano ba? Salamat ha. Nagsaya ka ba? Nagsayang ka ng AI mo dyan. O, ito naman sunod. Sabi niya, yung makarinig ako ng mga hindi totoo again sa akin. Ay, alam mo, ang lakas maka... Yung tipo ang saya mo. Tapos biglang, hala, nungkot mo na. Kasi, grabe naman itong mga taong to. I mean, let's be real. Nakakahatak din yan, ha? Yung mga nega na yan. Tsaka yung mga negative news. Concernation, masasabi ba natin inconvenience yun? Parang hindi. Parang, ano siya? Outside something. At sunod, sabi niya, ay, hi, DJ ko. Gandang gabi. Hello. Sa akin yung tipong wala pang 10 tas, ano? Wala pang 10, tapos pawala ng budget, tapos tamang-tama, paubos na ang bigas namin. Ito yung pinakamaliit kong inconveniente. Inconveniente, DJ Yvonne. Pero kahit pa paano, may dumarating naman na kasagutan sa problema. Share lang, DJ ko. Thanks, Star FM. Ingat palagi. Salamat. Ano yun? 10 ang sahuran. Tapos ubus na. Ang tawag dyan, di ba, ano? Ano nga? Pesa de peligro. At least, di ba, the Lord provides. Totoo yun. O, ito sunod. Sabi niya, ay... Good evening, DJ Idol and ganda, Yvonne. Thank you, me. Sana naman, DJ, at this time, basahin mo na ang comment ko. Sa akin na ang nasisira ang araw ko yung hindi binabasa yung comment ko. Ala! Hindi, tsara. Ang nasisira ang araw ko yung pag nangutang sa akin. Tapos sinabing Thursday lang. Pero pasensya. Pasensya man lang sa akin na sabihin, eh wala. Lang. Sana na sabihin niya na hindi niya ako mababayaran dahil wala siyang pambayad. Kaso, wala. Dead man lang. Buti na lang pala at maliit lang ang nabigay ko sa kanya. Paki-mention naman. Sino? Yung nangutang? Ate Rose! Tagatagig. So, sa Thursday, kahapon. Ay, hindi. Ano araw na ba? So, dapat magbabayad siya ng Thursday. Hindi nakabayad. Ganun ba yun? Aroy! Kaya nga eh, sa mga nangutang, sana magsabi man lang na hindi pa kaya. Okay lang naman yun. Sabi ka lang ng totoo. Pero syempre, kasi yung taong inutangan mo, umaasa yan eh. Sabi ng mga adult, nung mga medyo young-young pa ako, kapag daw nagpapautang, parang huwag mo na raw isipin na ibabalik yun. Kasi isip-isip ko, bakit naman? Inangutang nga yun. May liable ka na maningil. Liable ka na mag-umasa na magbabayad sila pabalik. And then ngayong medyo patanda na, nare-realize ko, oo nga, no? Kasi parang, ewan ko, bakit nagkaroon ng ganong culture na kapag nagbigay ka, hindi ka na mag-e-expect na babayaran? Lalo na kung, ewan ko, kaya sa mga mahilig magpautang, siguro huwag masyadong malaki. Pero kung mabait kang tao, sige. Sige nang ha. Pero for your safety and protection, huwag ka nang magpautang ng super laking pera. Pwera na lang kung nagbabayad talaga siya. Sige, go. Pero kung hindi, ay huwag na. Total, yung hindi ka nagtitiwala sa isang tao, hindi mo naman kasalanan yun eh. Siya ang gumawa kung bakit hindi ka na nagtitiwala. Okay! At sunod, sabi niya, good evening, DJ Yvonne, and walo. Ayan na nga. pinipilit ka nilang inilalapit sa kasamaan. Tingnan mo, yung ginawan pa kayo ni... ginawan pa kayo ni ex ng kuneho ng AI nang magkakapit kayo ni Victor magtanggal. May galit si Kuya Jeff sa inyo, lagot kayo. Pinipilit nyo kasi akong ilapit sa kasamaan. Sorry na. Oo nga pala, ang unang naging magkaaway kayong dalawa ni ano no, ni Extra Kuneho. Now I know. O sunod naman, sabi niya, good evening po ma'am. Siguro yung mga taong dinadala kung saan-saan ang problema, yung tipong kahit wala namang kinalaman, siya, yung pagbubuntungan, nakakainis yung ganyan. Tapos umaga pa lang parang malas na agad ang maghapon. Nagigets kita. Wala, parang ano lang, bad trip siya, tapos bigla kanyang nakita. Tapos napansin niya gusot yung t-shirt mo, ang pangit ng gupit mo. Hanggang sa naisip niya, what if sa'yo niya ibigay lahat ng inis niya? Na para siyang gumising para lang man-trip. para lang ipasa yung sama ng loob niya. Alam mo, nakaka-bad trip nga yun. Nadadamay ka, ano... Pasensyahan mo na lang mga tao. Hurt people, hurt others talaga. Ganyan din naman tayo minsan, you know? Yung bad trip natin, napapasa natin sa iba. Ito sunod. Sabi niya, next comment. Good PM pa sa magandang namin DJ Yvonne. Para po sa akin yung mga Negatrons. At paka-ilamera! Sa buhay, ganun. Happy fiesta po dito sa amin, Barangay Socorro, Murphy QC. Wow. Talaga naman, fiesta ba yun? Parang may ganap dyan sa QC, di ba? Atake. Sino yung mga Negatrons at paka-ilamera na yan? At sa naman sunod, asa, ay nako, nanggugulo si Batman dito. Uga, ayan na, may nag... Uy, nagsasagutan na. Pareho po kayong kulay ng damit ng misis ko, Angelina Ventura. Wow! Yes. Buti na lang nag-violet ako. Good evening po, Starry Bones. Swerte sa palengke launch na bukas. Correct. DJ, add mo ako sa FB. Hindi nga ako nag-FB. May FB ako, pero hindi ako nag-social media. Pag okay na ako, magsisokmed na ulit ako. Di na niya ginagamit yung profile niya. Sino ako ba? Matutulog na lang. Matutulog na nga lang. Feeling ko gutom pa ako. Same. Good evening everyone. Maganda ka pa sa gabi, Miss Yvonne. Bakit ayaw mo na magdilaw? Good evening po, DJ. Yung nakita ko isang umaga yung

isinipag-brown out, pero yung walang tubig. Ay, naku, Lord. Next time na tayo maglulugay ng hair. Pag ako'y ano, hindi na tinamad. Mahilig lang mag-ano yan si Jeep, pati si Victor din naman. Yung nakalimutan mong magbayad ng pamasahe sa Jeep, tapos nang hingi ka pa ng sukle. Wow! Best experience! Grabe, buti kinaya mo yan. O diba, nang aano talaga? Foha, tawag po sa fan ng Ahof. Ay, talaga. Hi po sa Rivon. Lagi tibok ng dibdib ng puso. Gusto mo ata kumanta? Yahoo! Oh my, grabe ka. Ang OA mo. Di nga ako kaya mahalin ni Yvonne. Sino ba ako para magustuhan? Hala! Aray ko. Mukha ako na nga yan, pero cartoon. Ano yan? Sino na yan? Pati ba naman ikaw, Yvonne, inaway niya, tanggap na niya. Hindi na kayo nag-comment tungkol sa tanong. Yung totoo. But anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga sumagot, nag-share ng kanilang experience, no? Yung mga inconvenience na yan, talaga. Alam mo, you are greater, you are bigger than that inconvenience na nangyari. Hindi po natapilok ka. Nandumihan yung damit mo. Ang gumusot yung damit mo, medyo inconvenience yun eh, na parang nasisira yung mood ng buong araw mo. Pero huwag ka magpapatalo kasi mas malakas ka dyan. Yes, Kasi Nation, oras na natin 2 star minuto bago pa mag 11 ng gabi at 10:58 in the evening at the Philippines Standard Time. Tayo ay up until 12 in the midnight, kaya naman kung meron ka pang idadagdag o naisip mo lang na, ay, parang may inconvenient na nangyari sa akin kanina, i-comment ko nga. Go, go, go, Kasi Nation, habang tayo po ay magbabalik tugtugan again, kasama mo yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Hindi lang mo yan. So 1.2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Last Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Always naka-tune in kaming mga teacher dito sa Marikina City sa 102.7 Star FM para relaxed at focused sa pag-check. Like mo, share mo.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
13: Philippines number one, Star FM.
0: Dance to the most unforgettable hits from the past as Star FM now brings you Sunday Disco Flashback on Star FM.